0: Yes, ka-vibes! Kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, mga kuro-kuro, teorya, opinion sa iyong isipan, ito na ang pagkakataon mong malinawan. Ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa aming mga numero, ka-vibes, ha. Pwede mo kaming i-text 0908-516-4466. Or pwede ka rin mag-message sa aming Facebook page. I think the easiest way to go to our Facebook page is simply search GV991 on your Facebook search bar. Diyan yung mapapanood yung podcast namin mamayang alas 11 with my very beautiful guest DJ. Abangan nyo po kung sino yan. Pwede ka rin mag-message dyan. Kung meron kang katanungan, ka-vibes, yan, ha. Sa special segment natin, itanong mo kay DJ Benjamin. Katanungan mo yan sa pag-ibig, sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, o may pinagdadaanan ka. Medyo maliit ang iyong kargada. May dating ang iyong hininga. O nananapak yung iyong... Kahit anong katanungan, ka-vibes, oh, sa tulong ng ating ka-vibes at sa aking kakayahan, bibigyan namin ng kasagutan yung mga katanungan nyo, ha? Senorina Angelina, comrade man. Well, thank you very much for sending in your message as early as now, Mommy Pines and others. Sa Facebook din natin, mamaya meron na tayong mga mensahe. Basahin natin lahat yan and kasa natin yung inyong mga music requests. Oh. Babaliktugtugan na tayo, no? Palagi na lang pong down, DJ Benjamin. Sabi niyo, 9538. Alam mo ka, vibes, kung pakaramdam mo na kahit anong galing mo, eh, pilit kang hinihila pa baba, diba? Kung yan ng, pananaw mo sa buhay o yung nararamdaman mo ngayon, na ginagawa mo naman lahat para umangat, pero pilit kang hinihila pa baba, baka dati kang kumot. 9:44 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Ang oras na po yan ay hatid sa atin ng BioFlu.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Pabili! Pabili po!
3: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
4: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: The end! Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: It's Melly Francisco.

0: Igon 100% Knockdown.
1: Mga idol, ting diskarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my diskarte. Para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga diskarte para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in diskarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: 9 minutes past the hour of 10.
1: Okay.
0: Today we have a very special segment. Itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang mga katanungan about buhay, trabaho, pag-ibig, pamilya, or anything under the sun that you want to send over to me. Kahit anong katanungan, sa abot ng aking makakaya at sa tulong ng ating mga ka-vibes, susubukan natin bigyan ng kasagutan yung mga katanungan nyo. Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga questions online and on our SMS lines as well. 灰蓝白刀一有刀 Messages Sabi ni Kuya Dudes 2792 Good morning DJ Benjamin. May tanong lang ako. Anong mas nakaka-turn off sa jowa mo pag pumunta ka sa bahay nila? Yung bang top Tupperware na tabo nila? O boys na ng timba? Ano mas nakaka-turn off, kung Tupperware daw ba yung tabo o drum ng pintura yung timba? O mas nakaka-turn off ba pag ang baso nila cup noodles? Bakit ba? Alam mo naman ng Pilipino ma-recycle. Sayang nga naman kung itatapon. Galing talaga ng mga nasa isip ni Kuya Dudes. No? Sa akin walang turn off yun, Kuya Dudes. Ang turn off sa akin, pag yung bubong nila, okay lang kung yung tabo nila ay Tupperware. Okay lang sa akin kung yung timba nila ay dating lalagyan ng pintura. Kung yung baso nila dating cup noodles, okay lang yun. Ang turn off sa akin pag yung bubong nila gawa sa tulay. Dahil biro lang. Kaya Kuya Dudes. Good morning po DJ Benjamin. Pa-request po ako ng Cinderella by Mac Miller. Wow, it's been a while since I heard that song. Kasama niya dito si Ty Dolla Sign, di ba? No. Check it out ko, ka-vibes ko. Meron tayong ganyan ha. But just in case I don't have it at the moment, baka meron nga ibang top hit or upbeat music request, no? Pwede mo akong padalhan, no? Good morning DJ Benjamin. Ano po bang opinion nyo about sa Pax Silica? Wow. Kala ko light lang yung kwento. Pinaksilika ako. For me, it's about time na maging competitive ang bansa natin in terms of production ng smart devices, ha? Kasi pag sinabi mong smart devices, parang sa Asian country, no, or Southeast Asian, ang galing ng China, ng Taiwan, ng Japan. Parang ang Philippines, parang hindi siya ganun ka-level ng technological advances ng mga katabing bansa natin, no. Well, if it's all well, kung maganda naman ang implementation at wala namang masisirang gubat, why not, di ba? Kung mag-o-open naman yan na mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, at ang perang gagamitin talaga, kasi foreign investors to, if I understand it correctly, I haven't done that research, much research, no, so I'll just tell you the things that I know at the moment. Ang alam ko, ang investors nito ay mga foreign countries, no, para makapag-produce sila ng semiconductor o yung mga tools na ginagamit for smart devices and AIs. Kasi ang China very competitive eh. If we can do it here in the Philippines and be competitive then pagdating sa technology, why not? As long as ang implementation ay okay, walang matatapakan, walang bad effects sa environment, well, by all means, we welcome a foreign investor that will give Filipinos high paying jobs. That's just my opinion, okay? Hindi yan factual, ha? And the views of my views and opinion does not necessarily reflect the views and opinions of other DJs here at GB99.1 and the station itself. Akin po yan. Sana walang masyadong environmental impact. At saka yung national sovereignty, kasi yun din yung iniisip natin eh, di ba? Yung involvement ng ibang bansa na magtatayo ng negosyo sa Pilipinas. Pero we've done this before, nung pumutok yung mga BPO companies dito, and it gave us a lot of job, high paying job than usual. So ako, Pax Silica, if it's done correctly, okay sa akin yan. Mami Pine saying hi to you, requesting siya na Opalite. Got you locked and loaded dyan sa music request natin.

Good morning po, DJ Benjamin. Matagal ko na pong gustong itanong sa inyo to. Bumabagabag po sa damdamin ko. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa aso namin na ampun lang siya. Feeling ko ngayon, kung ang aso mo dalawang taon na, siguro ngayon, alam niya na naampon siya. Okay. Siguro pag tinitignan niya kayo, sabi niya, layo ng itsura ko sa mga to. Paano niya daw sasabihin sa asong ampon siya? Pakita mo yung tunay na birth certificate. Oh. Shoutout sa Jack Conanan. Buti di ka nag-apply ng DJ sa Manila, DJ Benjamin. No, curious lang. Hello pala sa Team Lakbay, papuntang Laguna and Batangas, and welcome back Team US and Europe, pasalubong mga dude. Oh, chocolate naman dyan. Buti di ka nag-apply. Bakit? Anong problema sa GV 99.1? So talaga, gel ko nanan. Well, I was offered to try sa media company rin, no? Sa Quezon City. Kaso kasi malayo eh. I mean, if we're talking about money, feeling ko hindi masusuportahan ng gig ko yung cost of living sa Quezon City, no? Alam nga naman mag-uwian si DJ Benjamin sa Pampanga araw-araw. Siyempre, kuha ka ng apartment doon, no? More message from Bien Carlos, na very active talaga sa Facebook. Happy, happy listening sa'yo. Pasok ba to? DJ, hulaan ko kung sinong bisita mo, si DJ Kakay. Sige, hulaan nyo kung sinong bisita ko. Very wise, very beautiful. DJ Kakay, sigurado ka ba? Final answer. O, balik tugtugan tayo ha. Good vibes, tugtugan lang sa inyong number one good vibes station. Tuloy na natin ating OPM music. Here's Zeus Collins sa kanilang awiting Galaw-gaw sa GV 99.1. Your good vibes. This is a Curse Box production.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your GeVibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola! This is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Malang kapatid, op, op, kalma lang kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na lang.
1: Sa malamig, sa malamig.
2: Your Good Vibes, GV 99.1.

Everything that doesn't kill you makes you stronger, sabi nila. Pero parang everything that that doesn't kill you mess with you mentally. Parang ganun yung ano. It's 10:56 in the morning, Good Vibes. Kayo po ay nakikinig sa inyo number one Good Vibes Station. Let's read some of your messages that you sent over to our SMS lines and through our Facebook page. Shoutouts to Bien Carlos. Shoutouts to Bien Carlos. Kung aliway ka kay ita DJ na sinabi mong mabango siya. Oh. Mabango talaga si DJ Cleo. Hula muna. Okay. Oh, DJ Kakay. Kung hindi daw si DJ Kakay, si DJ Cleo. No, final answer. Good morning DJ Benjamin. Listening all the way from Malabanas sa Burgos Street. Yan. Happy, happy listening. Si pare kong nyanyi. Libo-libong buwan uwian by Kyle Rafael. Oh, di ko alam ka vibes kung makakasakop pa yung music request nyo, pero lalagay ko dito sa note, ano? Kasi may podcast tayo eh, no? Uuwian, parang. Next message is from Z Miranda. Via Facebook din ang kanyang message. Lakas ng ulan kagabi, galing kami sa isang lugar, nakita namin, sinara na naman ang daan. Sabi nga ng father ko, kaya sinara daan kasi kailangan nila ng pera. Isang kandidato, malapit na 2028. Oops! Ay sa mama ko, guro. Hinatid ko na. O sa lahat ng huwarang teachers dyan at guro na humuhubog sa murang isipan ng susunod na henerasyon. Happy, happy listening. Sabi ni Bien Carlos, final answer, kakay na. Shoutouts to MC Gale, sending me a screenshot. Hindi ko pa napasadahan eh, pero verify the information, MC Gale, okay? If it's news, so tingnan natin kung lumabas sa ibang news network, no? And do our own research. 10:58 ang oras natin sa buong Pilipinas, ka-vibes. Itanong mo kay DJ Benjamin. Basahin na natin yung last batch ng ating mga mensahe dahil malapit na ang ating podcast.

0: DJ, kung ikaw ay magkakaroon ng warning label, anong warning label ang nakalagay sa iyo? Ano daw, kung magkakaroon ako ng warning label, anong warning label ang nakadikit sa akin? Ano? Too hot to handle. Too hot to handle. Hindi kasi ako pwedeng ano eh, slippery when wet. No? Kung ikaw ay magiging gulay, DJ Benjamin, ano ba itong mga katanungan nyo naman? Wala bang something na... Well, pero sige, all is well, all questions are welcome. Kung magiging gulay ka, DJ, anong gulay ka at bakit? DJ innovator when it comes to scrap. Gulay ba ang pipino? Masarap kasi ang pipino sa suka eh. O kasi pwedeng pang salad-salad yan, pipino. O kaya, lettuce. Yan. Favorite gulay ko yan kasi very versatile. Good morning, DJ. Kung alam po ako ng reference, katanungan. Sa pakikipag-date po ba ngayon, pasok na po ba ang 1,000 o kulang yan? Depende ka vibes kung saan mo siya gagadadalin. No? Kung fa-fine dining mo yan, no? Baka... O, pwede naman, no? Masarap yung pagkain niya, ikaw bili ka lang ng fries. Depende yan sa creativity mo. Pero totoo, mahal makipag-date ngayon. No? Sabi nila, meron daw, ang tunay na pagmamahal daw, hindi kailangan ng pera. Pero Diyos ko, pag makikipag-date ka, alam nga naman maglakad ka papunta dun sa tagpuan nyo. Eh di ang asim mo na pagdating mo dun. Up, DJ Benjamin, we'll be back. Sige na, basahin natin last batch ng message kay Nanita Valerie. Shoutout po kay Jerry Tan. Happy, happy listening. At saka sa lahat na nagtatrabaho dyan, happy, happy listening. At kung nakikinig yung boss mo, alam mo ba, bibili ka niya ng libreng kape at tapos papameryendahin ka pa niya. Balik tugtugan in a bit ka vibes pagkat balik ni DJ Benjamin, podcast na natin to, ha? Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
12: For Isn't It Nice?
13: Isn't It Nice?
11: From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one Good Vibes station, GV99.1.
0: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
14: Huwag ka po maniwala dyan.
0: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
15: Any objection?
0: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
14: Oy, wait ha.
0: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one Good Vibes station, GV99.1. Up! Walang take-out!
7: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
9: 29, 16. At para sa mga winning numbers, 29, 16.
13: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
14: Eh ako niyag yung gawa nita.
13: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
15: Mas bilis banat kesa kayang apat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
20: Happy 40 together years!
19: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
20: GB99.1.
19: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
20: This is your number one good vibe station, GB99.1.
21: OPM naman.
22: OPM naman.

0: We got the good vibes, the good music, and the good kwentuhan here at GV 99.1, your number one good vibe station. For those of you who are listening over the radio or through Mixler or Mixler app or Radio Garden app, alam niyo ba, vibes, live na live kami ngayon sa aming Facebook page. Sa mga nanghuhula kung sinong guest DJ ko ngayon, walang tumama. Oh. Ang unang hula si DJ Kakay. Oh. Tapos sabi daw nila si baka si DJ Klee. Oh, ngayon ka-vibes, ang ating DJ, no other than ang pinaka maganda.
1: Wow.
0: Ang pinaka wise.
1: Wow. Grabe.
0: And my dear friend.
1: Of course.
0: DJ Amir.
1: Hi, hello DJ Benjamin. Hello mga ka-vibes. Good morning.
0: Good morning po sa ating lahat. Magandang magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Again, ka-vibes, para makita niyo naman yung aming mga aura, puntahan niyo kami sa Facebook page. Oo. Ito, ayan, sa mga nakatutok na kagad sa ating Facebook page, makita niyo naman na yung aming ang aming caption. Today we're going to talk about parenting. Naisip ko na interesting topic to dahil ang ganda ng contrast, DJ Amir. Eh, no?
1: Okay.
0: Para ano lang, para to give them a background, let me tell you something about myself. I am a dad of a 4-year-old.
1: Mm-hmm.
0: So fairly bagong parent ako. And magkaiba ang takbo ng generation. Eh.
1: Sobra.
0: Mm-hmm. Oh. So I grew up, this is debatable. Pwede mo akong tawaging matandang Gen Z o kaya batang millennial.
1: So, okay, sige, natin yan.
0: I'm in between eh, parang ganun eh. Well, I grew up without these types of technology. I mean, when I was 10 years old, pag sinabi mo sa akin na, alam mo ba, in just 5 years, sa pindot ng daliri mo, makakausap mo yung tao sa kabilang side ng mundo kahit nasaan ka man. I won't even believe you. Anong sinasabi nito? Oh, galing ka bang future? Ba't alam mo yan? But nakita natin kung gaano kabilis ang advent ng technology. Ano? And isa sa mga bagay na kailangan din natin mag-adapt is yung parenting style natin.
1: Okay.
0: So that's my background, okay? Can you tell us a little bit something about your parenting background? As a parent, kung ilang kids, okay lang ba yun?
1: Oo naman.
0: Ilang kids and their age.
1: Mm. Oo. For 4 ang anak ko, DJ Benjamin. Mm-hmm. Isang magto-26, magto-24, isang magto-20, at isang 13. Oh. At itong nakakatawa dyan, ha, iba-iba sila.
0: Mm-hmm.
1: Oo, dumaan ako sa iba't ibang parenting style sa kanila. Iba-iba talaga sila kung paano ako naging parent sa kanila.
0: Mm-hmm. Alam mo, DJ Emerson, sinasabi rin sa akin ng nanay ko yan, no? Na dati hindi ko masyadong gets. Mm-hmm. O, na totoo nga pala na wala siyang one size fits all.
1: Oh, hindi pwede. Hindi pwede. Magkakaiba sila ng ugali. Parang yung ugali nating mga parents, dinistribute sa kanila isa-isa.
0: Oo. Yung kabuuan natin, kumuha ng part, tapos binigay kay anak number one, anak number two, anak number three. Tapos yung ibang, minsan, meron kaming issue nito nung bata kami. Yung parang, bakit si kuya? O ba't si ate gento? O bakit si bunso? Ba't palaging ganyan?
1: Mm-mm.
0: Well, ngayon, as a parent, naiintindihan ko na, kung paano kami pinalaki. Though nag-iisa lang ang anak ko, oo nga, iba-iba talaga
1: iba-iba
0: ang behavior.
1: Yan. Kapag nagkaroon ka pa ng additional, mm-hmm, sabi mo, akala ko pwede yung strategy ko ng parenting dito sa panganay ko, ay iba pala dito.
0: Mm, ganun siya.
1: Ganun siya.
0: So, wala bang nagtatampo na, pa, parang ba't favorite mo naman yata sa ganito? Wala bang ganun?
1: Kasi nga, iba-iba sila eh.
0: Mm-hmm.
1: So, yung panganay ko medyo loud.
0: Loud. Yun ang nakuha siguro sa'yo.
1: Medyo loud siya at talagang magulo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung sumunod, extrovert yung panganay ko.
0: Oh, very then, outgoing.
1: Yung pangalawa ko naman, introvert.
0: Oh, kaya talaga magbabago ka talagang parenting style.
1: Yung pangatlo ko, extrovert. Yung bunso ko, introvert. Alam mo yung ganun siya. Oo.
0: So how do you handle that? No, talagang nagpapalit ka talaga ng parenting style. Kasi meron, iniisip ko na oo, meron tayong mga parenting style, pero meron din tayong general characteristic or behavior na na-apply natin sa mga anak natin kahit sinusubukan natin mag-adjust. How do you handle that? Yung ito introvert, tapos ito extrovert.
1: Ito introvert na naman, tapos extrovert.
0: Tapos extrovert na naman.
1: Tapos
0: yung different ages pa to, ha?
1: Oo, different ages. Mga dalawang young adult, isang
0: teenager.
1: Teenager, na magiging young adult na rin at isang kaka-teenager.
0: Oh, isang kaka-teenager pa lang. See the diversity?
1: Alam mo ba, kung tatanungin mo ko, saan ko ba na-adapt lahat? Hindi ko alam, actually, dahil ang bata akong naging parent at the age of 21.
0: Mm-hmm.
1: Tapos after 2 years, may anak ulit ako. Mm-hmm. Alam mo saan ko lahat nakuha yan? Sa father ko, sa daddy ko.
0: Yung parenting style.
1: Yes.
0: Yes, that's,
1: hindi kami magkatulad ng parenting style, pero ang dami kong wisdom na natutunan sa kanya.
0: Yeah, that's one thing that I want to talk about because the world that we grew up in as a child doesn't exist anymore, 'di ba? Yung
1: exactly.
0: TV sa hapon o kaya pag walang pasok sa umaga, sa at least on my case, ha? Cartoons, yung Slam Dunk, Ghost Fighter, hanggang basta pagtapos ng unang hirit hanggang Itbulaga na yan. Yun ang libangan namin. By the afternoon, lalabas ng bahay, maglalaro physical ng kung anong habulan, tagtagan, jolin, or kung ano man. And that world that I grew up in doesn't exist anymore. And I can only imagine sa case mo na...
1: Gen X ako eh.
0: Gen X, 'di ba? Oo, ang laro niyo pa noon nagpapastol pa kayo ng ano, dinosaur eh.
1: Hindi naman. Boomers na 'yon.
0: Ah, boomers na 'yon.
1: Pero yung discipline ng boomers na parent, inadapt ng parents ko. Boomers sila pero nasa malapit na sila eh. Parang medyo
0: in between.
1: Ano na sila eh. Oo. Papa Gen X na rin sila eh. Pero yung parenting style nila, inadapt nila sa mga boomers.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga strict, sobrang strict.
0: So let's talk about that. How is DJ Amir paano ba siya pinalaki ng magulang? Tatanong ko sana, sino si DJ Amir sa likod ng microphone?
1: Marami ko.
0: Ano ang parenting style ng mga magulang mo when you were young? Were they strict? Lenient?
1: Strict.
0: Very.
1: Disciplined. Lalo na daddy ko. Pero yung daddy ko in a nice way. Kasi yung nanay ko, kung siguro, ano, kung nauso na nun, nagkaroon na ng batas sa vawsi, malamang pinabawsi ko yung nanay ko nun eh. Kasi lahat ng abuse inabot ko sa kanya eh. Emotional, mental, physical abuse. Yeah. Pero ganun din sa daddy ko kasi ang hindi kami pinapalo ng daddy ko, DJ Benjamin, ginugulpi kami.
0: Mm-hmm.
1: To the point na wala nang lalabas na luha si kundi hikbikan na lang
0: hikbikan
1: ng hikbik.
0: Na lang.
1: Pero hindi ako nagtanim ng galit sa daddy ko.
0: Yeah, I understand that. Can you tell me why?
1: Kasi ang daddy ko, ayaw niya na pag may bisita, dadaan kayo ng kapatid ko. Ano kami magkapatid? Ayaw niya lang may dadaan. Kasi ibig sabihin may bisita. Ayaw niya rin na kapag may nag-uusap na matanda, makikisali ka. At kapag halimbawa nag-aaway kami magkapatid dahil sa laro, pareho kaming gugulpihin. Mas marami nga lang yung may kasalanan. Mas marami lang.
0: Pero pareho kayong tatanggap
1: Pero
0: ng consequence.
1: Pero pareho kaming tatanggap ng consequence. Ganon. So, ang gagawin ni daddy ko, parang pag pumasweet na siya, gumanon na siya. Nako, magbibilang na kami ng oras kung ilang minuto pa at kami na ay
0: bago dumating ang judgment.
1: Oo. Dapa. Pag sinabi niya ng dapa, alam na namin yan. So, after that, pagkatapos niya kaming paluin, habang pawis na pawis kami sa palo niya at kakaiyak namin, sasabihin niya sa amin, bakit ko kayo pinalo?
0: I can totally relate, no? Kasi ganyan din ako pinalaki. Talagang laki sa palo din. Shoutouts din sa mga ka-vibes natin na katulad ko na lumaki sa palo, no? But at that time, I'm not thinking that it's an abuse, no?
1: Sa panahon ko. Pero yung mami ko, ngayon ko nare-realize kasi si mami ko walang oras, walang bisita, walang pag hinila niya 'yung buhok ko, hinampas ka, minura ka, pinagalitan ka. Yung bang tipong hindi mo na kayang ubusin 'yung pagkain mo, ipipilit niyang ubusin mo. Yung mga ganon. Hindi ko alam kasi my mom is a teacher. So hindi ko alam kung sa school kasi noon, pwede pampaluin ng bata, di ba?
0: Tama.
1: So feeling ko, pag nasa bahay siya, parang ganun din siya sa amin.
0: Estudyante rin kayo.
1: Oo, parang ganun. And talagang kahit anong mahampas niya, may walis tambo, walis tingting, ganyan. Tsaka yung mami ko noon, ayaw niya ng may music. Kasi radyo lang kami noon eh. Ayaw niya ng music. Sa hapon, kailangan matulog ka pag walang pasok. Kailangan matulog ka.
0: Will you say that you were traumatized at sa ganong klaseng pagpapalaki sa'yo ng mom mo?
1: Since hindi naman kami talaga yung laging lumalabas, ang alam ko normal yun.
0: yun ang norm. Yun nga yung sasabihin ko kasi the time it doesn't feel like abuse eh kasi
1: normal yun.
0: Parang yun ang comparison mo, wala namang social media before eh. Wala. Ang comparison mo, correct, kwento ng kapitbahay. Correct.
1: At nakikita ko pati mga kapitbahay ko, ganun din ang ginagawa ng parents nila eh sa mga anak eh.
0: Sa mga anak, tapos pag napalo kayo, sasabihin pa ng kapitbahay mo, nagtitinda yan kasi yan, ang kulit-kulit din.
1: Yung ganyan. So ganon ang discipline ng parents ko noon. At saka noon, pag 5 o'clock, pag galing mong school, kasi 4:30 ang labas sa school, kailangan nasa bahay ka na before 5.
0: Mm-hmm.
1: At kailangan, pag gising mo sa umaga, hindi ka magsiselfo, walang cellphone noon eh. Alam mo, una namin dapat gawin. Ang sabi ni daddy ko, pag gising nyo sa umaga, ang una nyong hahawakan ay walis. Magwalis kayong bakuran. Mm-hmm. Magwalis kayo, magdilig kayo ng halaman. Yan mm-hmm. agad ang pinapagawa. O kaya, magsaing na kayo ng kanin.
0: Oo. Kumilos agad.
1: Oo. Kaya ako tuloy, parang na-adapt ko siya in a sense na pag nagigising talaga ako, hindi ako humaharap sa salamin. Kusina, diretso ko sa kusina.
0: It became a habit, ano?
1: Yeah.
0: Na binitbit mo hanggang pagtandaan mo na siguro dahil yun ang paulit-ulit mong ginagawa nung bata ka, hanggang mabitbit mo siya sa pagtanda mo, it became a habit.
1: At saka yung pagiging matyaga.
0: What do you mean?
1: Pagiging matyaga na laging sinasabi ni dad ko, pag halimbawa yung mga klase na may mga magagandang laruan,
0: mm-hmm.
1: ganyan, o kay mga pinsan, na pag mm-hmm. nakikita-kita kayo sa reunion, may mga Barbie dolls sila, ganyan, magagandang pag syempre, hindi ko maiwasan, mapapatingin ako, hindi lang ako nagsasalita sa daddy ko. Pero sasabihin ni daddy ko, darating din ang panahon, magtyaga kayo, magkakaroon din kayo niyan, huwag kayong naiinggit. Yan, yung mga ganyan. Kung ano meron sa inyo, makontento kayo. Yan, yung mga... So, pati pagkain. Alam mo ba,
0: yes!
1: Before?
0: Yes! I was about to say that. Kasi nung ako ha, mas bata ako ay mga millennial. Mm. Sabi ko nga, debatable. Pwede akong young millennial o kaya old Gen Z. Pero nung bata ako, kung anong linapag sa lamesa, wala ka namang choice. Kundi yun ang kainin mo.
1: At hindi lang yan, DJ Benjamin. Dahil hindi naman kami well-off na family noon. Nasa, kumakain tatlong beses ng araw. Pero yung ulam, dahil tatlo kami magkakapatid, dinidivide na ng daddy ko yan. Tapos,
0: ilang piraso ng hotdog, ganyan din kami.
1: Wala nga hotdog kami. Bihira kami makakain ng hotdog eh. So, yan, ulam. Tapos kanin, ang dami ng kanin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi ni daddy ko, ubusin nyo pareho yan. Sabi nga yan.
0: Malinis dapat ang plato.
1: Kailangan walang matitira. Alam mo, may time na umiyak ako.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa takot ko, no, umiyak ako habang kumakain na, kumiyak ako. Tapos sabi ni daddy ko, ba't ka umiiyak? Wala na po akong ulam. Madami pa akong kanin. Ano pong gagawin ko, daddy? Sabi ko, alam mo yun? Imagine mo.
0: Laki-laki ng problema mo sa buhay.
1: Diba?
0: At a very young age kasi.
1: Tapos medyo ngumiti yung daddy ko. Akala ko magagalit siya. And then sabi ko, ano pong gagawin ko? Mula ngayon, isang ulam, dalawang subo ng kanin. Hanggat nalalasahan mo yung ulam, sumubo ka ng kanin. Nadala ko yan hanggang college ako. Ang dami kong magkumain ng kanin. Sobrang dami. Tapos kukunti lang yung ulam. And then nagtataka yung mga pinsan ko nung nasa Manila ko. Sabi nila, kakunti yung ulam mo. Ang dami mong kanin. Nakasanayan ko kasi. Na kumbaga parang yung konting ulam hanggat nalalasahan mo kasi
0: subuan mo ng
1: bawal
0: kanin,
1: no? Ang magsayang ng ulam, ng kanin. Walang matitira. Dahil pag may natira, gulpi na naman kami.
0: Mm-hmm. Mm. So, napag-usapan natin yung background mo, parenting style na natanggap mo ng bata ka. And next naman pag-uusapan natin, kung paano ba ito nag-translate na bilang ngayon, ay parent ka na or nung nagsisimula ka maging parent. Alam nyo ka, vibes, kung kayo ay nag-enjoy sa kwentuhan, kapit-bisig lang ha. Dito lang kami, magkukwit commercial break lang kami pero hindi kami alis kahit saan. So mga ka-vibes natin nakikinig sa kanilang mga radyo, ka-vibes, online po kami ngayon.

0: safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991. Or download the MixLR app and search for GV99.1.
6: I have headache. I have body pain.
7: Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
12: Talaga lang ha?
11: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
12: Sandali, hindi pa ako tapos.
11: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
12: Thank you so much, Amen!
11: Nakakalungkot.
13: Grabe kayo eh.
11: Minsan,
12: akala ko ba, baby mo ko?
11: Nakakatakot.
13: Huwag mo nang isipin yung...
11: Minsan, nasa taas.
12: Lahat ng araw sa inyo.
11: At minsan,
12: titikman ninyo ang batas ng isang api!
11: Nasa ibaba.
12: Oo, sinabi mo pa.
11: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Alas 11 medyo ng umaga, 11:30 time all over the Philippines. Before we continue our very fruitful conversation, saying hi muna tayo kay Mami Pines na nakikinig ngayon, Aida Caranoo sa ating Facebook page. Sa lahat na nag-comments dyan, happy-happy listening. Kay Paring Nyanyi, sa self-proclaimed ex-boyfriend ko na si Bernard Kembao, happy-happy listening. Kay, what's the name?
1: Griselda.
0: Griselda.
1: Perico Garbo.
0: Ang ganda naman ng, ang linaw Griselda naman ng mata mo.
1: Oo, nakasalamin ako ngayon.
0: Ang input naman ni Mami Pines, ako naman hindi ko natikman yung palo kasi laki ako sa lola. Pero yung kapatid ko, tali ng kalabaw ang ginagamit.
1: Grabe, sakit no, kapal nun eh.
0: Yung latigo, yung pumuputok yun eh pag hinampas mo. Fevy SB, happy-happy listening. DJ Amir, I think this is your friend si Fevy. Naalala ko siya. And, kaya pala ngayon, bumabawi ka, puro ulam na lang ang hi Bernard, happy listening sa lahat ng mga ka-vibes natin online, sa mga ka-vibes natin nasa radio online po kami sa Facebook ka-vibes, okay, pagkwentuhan natin, napag-usapan natin kung paano ka yung parenting style na natanggap natin nung tayo ay bata, and sa tingin ko ngayon, no, knowing other parents my age or a little bit older than me, parang hindi ko napapansin yung ganong klaseng ka-strictness. Well, personally, yung aking experience, minsan nasisigawan ko yung anak ko eh.
1: Oh.
0: And I feel guilty whenever it happens. Mm. Yung, ano ba yan, anak? Yung sabi ko, teka lang, bakit ko nagagawa to?
1: Oh.
0: Then, minsan parang nagbibit-bit ko yung stress na galing trabaho pa uwi.
1: Mm.
0: Lalo sa trabaho natin, public service, na araw-araw nanonood ka ng balita. Diyos ko, yung Senate hearing na yan.
1: Easy.
0: Parenting pala tayo
1: kalma,
0: today.
1: Kalma.
0: Nadadala ko yan. So, my question is, ano yung mga, anong klaseng parenting style yung ginagamit mo ngayon? Na binitmit mo dati since iba na ang challenge ngayon.
1: Yeah,
0: no?
1: Oo, pero in fairness ha, itong nabitbit kong parenting style na tinuro ng daddy ko at nakita ko sa daddy ko ay nagamit ko ngayon. Oo, sa edad ng mga anak ko. Pwera lang yung palo ah. Pwera yung matinding gulpi pala. Never ko naman yon. Nung bata kasi kami, napansin ko sa daddy ko, nung mga, as in, ano ah, mga elementary days, kung naglalaro kami ng sister ko tsaka brother ko, ng goma, laste, ganyan.
0: Ah, no.
1: Nakikilaro siya. Nakikilaro siya sa amin.
0: Sino si dad?
1: Si daddy. Tapos, daw dinadaya niya kami. Alam mo mga tatay, di ba? Tapos, ano, naglalaro kami ng sungka. Susungka din siya.
0: So, he's always present.
1: Okay. Although, ano siya, busy siya, pero he finds time.
0: Yun.
1: Okay. And then, nung nag-teenager na kami, nag-iba na naman siya. Hindi na siya nakikipaglaro. Kinakamusta niya na kayo. Sinong crush mo ngayon? Alam mo yung tatanungin ka niya, sinong, huhulihin ka lang
0: hirap,
1: niya.
0: Ang hirap sumagot, di ba?
1: Oh, huhulihin ka niya, pero sasabihin niya sa'yo, kala mo, hindi ko alam ha. Ikaw ha, bata-bata mo pa. Papaligaw ka. O kaya pag may manliligaw, papunta sa bahay, gabi na. Ganun agad siya. Pero, tinatanong niya naman kami kung kumusta kami sa school, yung mga bago namin kaibigan, kinakaibigan niya rin.
0: So, tingin mo, ba't niya ginagawa yun?
1: Ito na nga, ikukwento ko sa'yo bakit. So, ako noon, nasa point ako nang inoobserbahan ko siya. Tapos, kasi diba noon uso ang diary. O, yung nagsusulat ka ng, ano na ba ngayon yung ganon? Yung, may mga notebook kami noon, Dear Diary.
0: Journal na yung tawag ngayon, o.
1: Dear Diary, alam mo, today, nakita ko si Crush, ganyan-ganyan. Ngayon, nagtataka ako, bakit alam ng daddy ko yung mga, siguro nagpunta ka sa ganito, no? Sabi na ganyan. Tapos yung sister ko, sabi niya sa'yo, ate, may sasabihin ako sa'yo, nagising ako ng madaling araw, binubuksan ni daddy yung gamit mo. Siguro doon niya nababasa sa diary mo. Mula nun, di na ako nag-diary. Kasi nalalaman niya, mga tatay, no? Mga ano?
0: Alam mo, sabi ko, na doon papunta eh, no?
1: Oo, oh, and then, nung college naman ako, iba na yung level of ano na siya sa akin. O, ang tiwala sa tao ay dapat inaalaga. Ganyan. Huwag mo kong niloloko dahil hindi ako ang niloloko mo kundi ang sarili mo. Kaya mag-aral ka mabuti, malayo ka dito, ganyan-ganyan. Tapos nung naging parent ako, iba din. So, tinanong ko siya. Sabi ko, daddy, bakit nung panahon na yun, parang kung nakikipaglaro ka, hindi siya typical na daddy na stricto all the time. All my life. Hindi ganon. So, sabi niya kasi anak,
0: meron siya mga mode. Parang ganon.
1: Oo. Sabi niya kasi anak, dapat sinasabayan ng isang magulang ang paglaki ng kanyang mga anak. para maintindihan nyo sila. Kasi,
0: mm-hmm.
1: so kung nung bata kayo nakikipaglaro ako, kasi ganun yung level nyo eh. Hindi mm-hmm. ko naman pwedeng i-impart yung pagiging tatay ko, matanda ako sa inyo, hindi ko lalaruin yan, hindi ako makikipaglaro sa inyo. Hindi ganun. Napansin mo, kahit nung teenager kayo, nag-iba-iba na ako. Tapos nag-promise ako sa inyo na kapag kayo ay teenager na, hindi ko na kayo papaluin.
0: Oo, totoo.
1: Sa akin.
0: Na-experience ko rin yan nung sumampa ka ng certain edad.
1: 13.
0: Oo, hindi na ako pinapalo. Na. Sinusuntok na lang ako.
1: Ako hindi.
0: Hindi, joke lang. Pag sampa mo ng certain edad, parang yung physical pain, parang hindi na siya nagtatranslate as punishment eh.
1: Oo.
0: Hindi ka tulad sa nung bata ka, yung mapalo ka sa kamay sa puwet, eh talagang didibdibin mo eh. No?
1: Kasi si daddy ko, sabi niya, alam niyo na kasi kung ano ang tama at mali. Mm-hmm. Sabi niya. Pero ang hindi ko makakalimutan kasi bata ako, DJ Benjamin, nakikipaglaro pa ako eh. Like ano na ako, 13, 14, nakikipaglaro pa ako sa kalye sa mga boys. Mm-hmm. Ngayon ng sipa, ano, habulan, mm-hmm. ganyan. Kaya lang yun, napahiya ako nung pinahiya ako ni daddy ko noon.
0: Mm-hmm.
1: Sabi
0: kasi
1: niya,
0: nakikita niya siguro yung anak niya nagdadalaga na.
1: Oo, sabi niya, pumasok ka nga dito. Nagme-menstruation ka na. Sabi niya talaga yun. Nakakahiya. Nagme-menstruation ka na. Naglalaro ka pa dyan sa mga lalaki. Ganun. Alam mo, mula nun din ako lumabas. Sabi ko, grabe talaga siya. Ganyan. Ganun yung, ganun siya. So, ngayon, dun ko naiintindihan dahil parent na ako, hindi pwede pala na hindi ka makisabay sa paglaki nila.
0: Mm-hmm. You have to be there. You have to be present. You have to be involved.
1: Na to the point ngayon na sinasabi na nila na para akong bata. Mm-hmm. I mean, bata na kaya kong sabayan yung pagiging Gen Z nila. Ay, mm-hmm. tama ba?
0: So generations nila. Oh, yung hilig, hobbies, and their likes.
1: Yung mga tugtugan ng mga Jeje mo na tugtog, mm-hmm. kinakanta ko. Hindi sa dahil DJ ako. Kung mm-hmm. hindi, parang okay, intindihin ko ano yung trip nila ngayon, anong ano nila ngayon.
0: And I think that's one of the reason why you are so relatable. Kasi meron kang gentong edad na anak na gento ang hilig.
1: Mm-mm.
0: At meron kang gentong anak na gento naman ang behavior and you have to adjust every time.
1: Correct.
0: So I think that's the bright side or the good side about that is you can be relatable no sa kahit sino at madali tayong makipag-usap sa mga taong kahit hindi natin sila ka-frequency, di ba?
1: Actually, iniintindi ko rin yung point nila. Ang kaibahan ko sa parents ko, hindi ka pwedeng mga tuwiran.
0: Mm-hmm.
1: This time, kailangan kong marinig ano yung kanilang point of view.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kailangan ko silang maintindihan. Kasi very vocal ang mga kabataan ngayon. Hindi mo na sila pwedeng sabihin, tumahimik ka, huwag ka magsasalita. Ako lang magsasalita. Hindi na siya
0: hindi
1: pwedeng
0: ganun. Dati hindi tayo, kasi ito yung isa sa mga toxic parenting style na inabutan natin. Eh, no? Anak, saan ka galing at bakit ngayon ka lang umuwi? Ma, kasi...
1: Huwag ka sasagot.
0: Ba't sumasagot? Diba?
1: Pag di ka na magsalita, magsalita ka.
0: Diba? Sabihin mo, sasagot ka pa ha. Di ka sasagot, hindi ka sasagot. Pag sumagot ka, sasagot ka pa.
1: I mean,
0: some of the challenges of parents before still exist now. Andiyan pa rin naman yung pagtuturo ng magandang asal. Mm. Diba yung the right behavior, how to react, how to talk to other people. Andiyan pa rin naman yan eh. Pero dahil as the age develops, the generation develops, technology develops, nagkakaroon tayo ng mga bagong problema na hinaharap natin ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Dati, ang sekretong buhay ko nung ako ay high school at saka elementary, eh yung sa eskwelahan, yun yung tingin kong pwede kong gawin na hindi ako makita ng nanay ko. Nung nag-high school ako, nauso yung cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga bagay na to, hindi alam ng parents ko, pero pwede kong gawin behind their back. Diba? But now, in the advent of new technology, na Gen Z's or younger generation is so used to written communication na puro chat.
1: Ang lahat ngayon in an instant.
0: No. So meron tayong bagong challenges. No? Ako as a parent, 4-year-old pa lang naman yung anak ko, no? Ang nabasa ko sa mga research ng mga psychologists and pediatric psychiatrists is bawal talaga ang screen time. No? And I try to avoid it as much as possible. At sa mga parents na nakikinig, I think you should do the same. Bawasan ang screen time nila hanggat maaari. Pero I don't blame you kasi naramdaman ko rin to eh. As a parent na napakadaling patahimikin ng bata pag linagay mo yung paborito niyang movie or paborito niyang series sa harap niya. So isa yun sa mga challenges ko. How about you, DJ Amir? What do you think is the biggest challenge parents today are facing?
1: Actually, nung buti na lang ako, yung edad ng mga anak ko, hindi pa ganun kagrabe ang paggamit ng gadget.
0: Mm-mm. Yung mga older child, yung mga older
1: yung
0: kids
1: mga
0: mo.
1: Older kids ko, pati na yung ano, pati na yung pangatlo. Mm-hmm. Kasi yung pangatlo ko naranasan niya pang maglaro sa labas. No, doon sa amin doon. It kaya lang itong ano ko, itong bunso ko, itong Gen Alpha ko na to. Eh nako, parang hindi ko kailangan ko siya talagang upuan para intindihin. Kasi kakaiba siyang mag-isip. Mm-hmm. Pero may disiplina.
0: Mm-hmm.
1: So, ang disiplina niya, ganitong oras ako matutulog, 9 o'clock, matutulog na ako.
0: Mm-hmm.
1: Kapag kailangan kong gawin ang ginagawa ko sa school, gagawin ko. Mm-hmm. Pero may oras din ako para maglibang.
0: Have you ever talked about, dun sa Gen Alpha mo, have you ever talked about online safety, ganyan?
1: Ah, binanggit ko sa kanya.
0: Binanggit mo sa
1: kanya. Oo, sinabi ko sa kanya yan. At saka
0: how did the conversation go? Kasi iniisip ko yun eh. Ako bilang
1: nonchalant pa naman yung bunso ko, introvert yun.
0: Oh, introvert yung bunso mo, 'di ba? Eh ako na lumaki na rin ako na may nang developing na yung social media. Tapos nakita ko na ang daming possibility na pwede mong i-chat kahit sinong gusto mong i-chat, lahat ng information, lahat ng explicit content andyan sa smartphone. And that's one of my biggest fear as a father of a 4-year-old. Na paano pag sumampa na siya sa edad na alam niya na gamitin tong mga devices na to. So my question is, anong nangyari dun sa conversation na yun about online safety or about cellphone or gadgets?
1: Ah, kinausap ko siya. Sabi ko, "Nak, ano yung mga pinapanood mo?" Sabi ko, yung parang ano lang, yung parang kinakausap ko lang siya na parang hindi siya makakaramdam na parang natetreaten ba siya o papagalitan ako na ginajudge ko. So sabi niya, "Ano, nanay, ganito. Ah, wag mo nang tinitingnan kasi pag mga pang-adult, wag mo tinitingnan 'yan, ha." Sabi ko sa kanya, "Gamitin mo lang ako 'yan pag magre-research ka o sige, kung manonood ka ng mga videos, gamitin mo 'yung computer. Gusto ko nakikita kita," sabi ko sa kanya. Tsaka, pag nag-online games ka, gusto ko nakikita ko. Tapos, tatanong ko siya, ano ba yung, ganito yan, Nay. Sabi, magsi lang kasi siya sumagot, hindi siya mamadetalye. Tapos, nakikita ko sa kanya talaga yung discipline. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yon. However,
0: sa nanay? Papakalalayo mo pa eh.
1: Hindi, kasi
0: sa nanay?
1: Kasi parang hindi ko ma-relate na sa edad niya, dapat mas ano siya. Diba? Kasi mga classmate niya, nagli-lip tint na, ganyan. Pero sabi ko, "Nak, baka gusto mo mag-lip tint," nung recognition niya. "Wag na, ayoko."
0: Ay, ganun.
1: Mga ganun siya. Sas, "Anak, baka gusto mo ng, anong gusto mong biling ko ngayong, ano, may award ka?" "Wala, hindi ko alam. Bahala ka." Parang ganun. Hindi siya, malayo naman sila ng ate niya. Si ate niya naman, very ano naman. So, sabi ko, kailangan ko lang siyang simulan ng conversation para makapag-usap kami. At maramdaman niya na pwede siyang magsalita, magkwento sa akin na ako ang safe space niya.
0: Communication is the key ka pa rin, parang ganun.
1: Oo. And observe, di ba? Observe ka siya. At saka dapat talaga, mas ini-involve mo siya dun sa mga magandang influence. Like, inano ko siya sa church.
0: Church?
1: So, isa lang ang kaibigan niya sa church, nakalakihan niya. And then, sabi ko sa kanya, ma-involve siya dun sa tambourine dance.
0: Mm-hmm.
1: Sa tingin ko, pumapayag siya. Mm-hmm. So, ibig sabihin, na
0: throwing her activities na mag-fill up ng time niya ng bakanting oras niya, parang ganun ba?
1: Sa tingin ko nga, hindi, walang sayang na oras sa kanya eh. Kasi alam niya kung kailan siya magre-review, alam niya kung kailan siya mag-screen
0: time.
1: Time
0: management, ano?
1: Matutulog siya ng 9 o'clock, wala kang magagawa, 9 o'clock, matutulog siya. Tapos gigising siya ng 5 a.m., gigisingin niya pa nga ako pag nauna siya nagising sa akin. Mm-hmm. Naka-organize lahat, nakaayos lahat. Hindi ko tinuro yun. Hindi ko alam kung paano. Kaya lang, ang takot ko lang sa kanya, nung sinabi niya to, na isabi niya, "Ayokong magka-boyfriend." Sabi ko, "Bakit?" Sabi ko sa kanya, "Ayokong masaktan." Oh, may ganun siya.
0: Paano mo nala? Coming from a 13 years old.
1: Hindi nga siya 13 nung sinabi niyo yun. Like 9 or 10 pa lang siya nun.
0: Oh. Maybe. So tingin mo bakit pumasok sa isip niya yun?
1: At saka nakikringe siya sa mga kaklase niya daw na naliligaw, nagkakakrush. Tapos sabi ko sa kanya, may nagkakakrush. Kasi third year high school na siya eh. Grade 9 na siya. Actually, advanced pa nga siya. Sabi ko, wala bang naliligaw sa'yo, anak? Meron. Anong ginawa niyo? May sulat siya sa akin. Asan yung sulat? Basahin ko nga. Sabi ko naman, tinapong ko na. Hindi ko siya gusto. Pangit siya. Diba? I mean, oh my God. Paano mo, ano yun to? Diba? Parang, Okay, okay. O, sige. Okay. Kung ano, di... Pero sa susunod, tabi mo, basahin natin. Basahin.
0: Bilang ikaw ay maintrigang mama at gusto mo maging involved. Ganun,
1: para
0: diba?
1: Lang maramdaman niya na hindi siya dapat maglihim sa akin.
0: Wow.
1: Style yun.
0: Style yun pala.
1: Oo. Okay.
0: Na kaya, I'm a friend, you can tell me anything.
1: Yes.
0: Ganun
1: kaysa,
0: pala.
1: Kaysa tanungin niya sa iba. Mm-mm. Sa ibang kaklase niya or sa ibang tao.
0: Tapos, anong sasabihin ng tao na yun, di ba?
1: O,
0: oh, di ba yan, kabayan, sa pag-usapan natin kung paano ba magpalaki si DJ Amir ng, ng kanyang 13-year-old. Oh. Now, siguro sa mag-break tayo ng very quick. Sa pagbabalik natin, let's go deeper, no? Let's talk about the values that we want to instill sa ating mga anak, yung mga katangian na gusto natin nilang bitbitin. Kung kayo po ay nag-enjoy sa Kwentuhan Ka Vibes, eh mag-break lang kami ng very, very light and we will be back sa ating podcast. Sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa radyo, live po kami sa Facebook, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay... Anong oras na ba?
1: It's 11:45!
0: That Time Check is brought to you by Rexidol Forte.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
5: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong puso paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
4: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV 99.1.
7: I have headache. I have body pain. Pag tu, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
12: Talaga lang ha.
11: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
12: Sandali, hindi pa ako tapos.
11: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
12: Thank you so much, amen!
11: Nakakalungkot.
13: Grabe kayo eh.
11: Minsan,
12: akala ko ba, baby mo ako?
11: Nakakatakot.
13: Huwag mo nang isipin yun.
11: Minsan, nasa taas.
14: Lahat ng araw sa inyo.
11: At minsan,
15: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
11: Nasa ibaba.
16: Oo, sinabi mo pa.
11: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.
4: We are GV 99.1.
0: So yan, hindi ko talaga mag-gets kung paano yung Brazilian dance
1: yan. Ay nako, hindi ko alam yan.
0: Pinapractice-practice ko. Eh, nakikita ko, sabi ko, ito yung palaging sinasayo ng mga millennials, mga Gen Z. Sabi ko, bakit kaya hindi ko makuha yung steps? Anyway, shoutouts to our listeners via Facebook kay Roji Salem. Shoutouts. Si Bernard, nanonood daw siya from Dinalupian, tama ba? 1, 2, 3, Shoutout po kay Boss Josephine Basilio Tanglaw at kay Ma'am Essie, Ma'am Paola Razon at sa
1: Kanlungan.
0: Sa Kanlungan. Yan. Happy happy listening at yung mga boss mo, papakapihin ka ng mga yan at siyempre magpapamerienda sila kasi na shoutout sila.
1: Yan. True.
0: Happy happy listening from how we teach our kids, our parenting style, and napag-usapan din natin yung parenting style na natanggap natin. Mm. No? Punta naman tayo dun sa pinaka-sentro, pinaka-deep siguro ng usapan natin. No? Ano ba yung mga values na gusto nating ibigay sa anak natin? If you could teach your children, let's say, only 3 values, no, before they become adults. Let's talk about si Bunso at saka si magto-20.
1: Okay.
0: Alright, and kasi yun mga sabi nga nila, malambot pa yung sanga, madali pang i-uber.
1: Oh, pero sa totoo lang, yung dalawang kuya, marami rin akong natututunan sa kanila.
0: At, natututunan bilang magulang ka, natututo ka sa kanila.
1: Oo, at I hope, yung example ko as a parent, kung paano ako maging solo parent sa kanila, maintindihan nila, which is sa tingin ko, nakukuha nila na hindi madali ang buhay, hindi mahirap, hindi basta kikitain lang ang pera, na ganun pala, bakit na-stress si nanay?
0: Mm-hmm.
1: May mga time pala na kaya pala, ganito pala, kahirap mag-earn ng pera, ng money.
0: Mm-hmm. Kailangan ganito pala, talaga kahirap bumuhay.
1: Ganito pala, oo. Mm-hmm. So yung ako, hindi lang naman doon sa dalawang mas bata yung tinuturo ko to. Pero
0: okay,
1: apat.
0: Let me rephrase na lang, no. Sa mga anak mo, sa tingin mo ano yung pinaka-importante na values na gusto mong makuha nila at mapangalagaan talaga nila?
1: Respeto.
0: Respect. Why?
1: Kasi alam mo, sabi nga nila ang respeto in earn.
0: Mm-hmm.
1: So kung ikaw talaga bastos ka,
0: malabo na makakuha.
1: Ibig sabihin, hindi lang yon, kung bastos kang tao, bastos kang anak, ano na lang yung paano ka naging pinalaki. Diba?
0: Totoo yan.
1: Kasi alam mo, DJ Benjamin, ayaw man natin tong aminin o hindi, ang mga award natin bilang mga parents ang mga anak natin.
0: Yan ang trophy natin.
1: Trophy natin yan. Mm-hmm. Teka lang. Hindi lang yon, reflection pa natin sila.
0: Yeah.
1: Kahit mabuti kang magulang.
0: Yeah, let me cut you short dyan, no. Naisip ko kasi nung ang ate ko kasi yung kapatid kong older sa akin, para siya yung golden child.
1: Okay.
0: Diretso nag-aral, matataas ang grades. Parang perfect kid talaga siya. Tapos then pumasok ako sa same school at ako naman medyo bulak-bulak ako, no. So pareho naman kami ng magulang, pareho ng, well siguro nag-a-adjust ng parenting style yung magulang ko sa amin dalawa, pero in a sense, pareho naman ang pagpapalaki sa amin, pero palaging nasasabi ng mga mas matatanda, lalo na nung panahon ko, na ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? And it's a testament, kahit, no? Not sakit.
1: Kahit na mabuti kang magulang, kapag ang anak mo ay ganitong klaseng tao, reflection mo sila eh.
0: Correct.
1: Reflection mo sila. However, tandaan natin to mga magulang, na kahit ano pang ininstill natin na value sa ating mga anak, sila pa rin yan.
0: Meron silang precepts
1: sa buhay nila. Sila ang gagawa ng sarili nilang buhay. Ang pinakamagandang part doon is nagawa mo yung part mo bilang isang magulang to guide them.
0: Andyan ka. Present ka.
1: At kahit ano pa, ang maging buhay ng anak mo, mapaganda, mapasama, mag-fail man siya, maging successful man siya, lagi kang nasa likodan niya. Ikaw ang unang-unang sasalo at kakahawak sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw ang pinaka-safe space ng mga anak mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ikaw ang una pang magja-judge sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: So kung ako tatanungin mo, number one is respect. Bakit?
0: Mm-hmm.
1: Kasi napakahalaga na marunong kang rumispeto ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi dahil lang matanda siya, kung hindi dahil
0: mas mataas ang estado niya sa buhay sa'yo, boss mo siya, or
1: whatever.
0: Something.
1: Kahit nasa mababa, marunong kang rumespeto. Mm-hmm. At nakita ko lahat naman na mga anak ko,
0: marunong rumespeto. You know what, DJ Amir, I think this is my personal opinion, no? Yung kindness, makikita mo sa tao yan kung paano siya trumato ng kapwa niya.
1: Correct, oo. Diba? So, yung anak ko kahit na, yung panganay ko kahit loud yon, kahit makulit yon, meron siyang respeto sa nakakatanda sa kanya, lalo na sa mga taong may wisdom. Ayun. naiinis lang siya sa talagang mga ano, mga BOBO. Pero alam mo yung may ganun siya,
0: naman,
1: Gen Z yan eh, ganyan ano. Tapos yung pag kasi alam mong ang anak mo, tinuruan mo ng respeto, hindi ka mag-aalala na pag sila ay napunta sa ibang lugar. Marunong silang
0: Oo, meron silang bala, meron silang weapon.
1: Correct.
0: Meron silang skills, parang ganun, no.
1: Pangalawa, ang isa pang itinuturo ko sa kanila is yung value na kung ano ang gusto mo, magpakatotoo ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sinasabi nga lagi sa akin ng daddy ko, magpakatotoo ka.
0: Mm-hmm.
1: Ganon. In a sense na...
0: Basta wala ka namang natatapakan.
1: Correct. No? Magpaging totoo ka sa sarili mo, kung saan ka masaya, kung gusto mo itong gawin, gawin mo.
0: It's okay to for people to hate you for the real you than people to like you sa fake version mo, di ba?
1: Correct. At saka, yung huling-huli is yung, syempre yung faith nila kay Lord. Mm-hmm. Kasi, nandun na lahat yun.
0: Oo. It compasses all.
1: Nandun na lahat yun eh. Kasi kapag ang
0: parang yun yung life manual eh.
1: Correct. Oh, yun na yun eh. Ano na sila doon? Nandun na lahat.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi kapag may takot ka sa Diyos, marunong kang rumispeto, marunong kang mag-value ng tao, marunong kang maging mabuting tao.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ang mali, alam mo ang tama.
0: Mm-hmm. Okay, let me ask this instead. Ano? Sa day and age natin ngayon, sa tingin mo, ano bang itsura ng successful parenting? Paano ba? Ano ba yan? Nasa good grades ba yan?
1: Hindi.
0: Nasa masaya dahil masaya ang bata? Ganun ba?
1: Pag napalaki mo ang mga anak mong mabubuting tao.
0: Yun, ang successful na...
1: Ano man sila, ano man ang mangyari sa buhay nila,
0: mm-hmm.
1: basta napalaki mo sila na mabubuting tao,
0: mm-hmm.
1: yan ang rewarding sa'yo. Kasi tayong mga parents, pinahiram lang sa atin yan. Binigay sa atin ng Diyos yan para, kumbaga, it's a treasure na, ingatan mo to. Itong mga batang ibinigay ko sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: So, pag hindi mo sila iningatan, sinaktan mo sila, para mo na rin akong sinaktan. Dahil yung, para kang nagpahiram ng isang bagay na napakahalaga sa ibang tao, na you expect, na aalagaan niya to, igaguide niya to. So, parang ganun yung binigay sa akin. Kasi, minsan yung mga magulang kasi, feeling nila, akin to, anak ko to, hindi sila pwedeng mawala sa akin. Kaya ang hirap-hirap pag umaalis na yung mga anak eh. Sa totoo lang, DJ Benjamin, talagang ang mag-asawa, ang babae at lalaki, naging mag-asawa sila, nagsimula sila na dalawa lang. Pero bakit matatapos sila dalawa lang? Kasi yung mga anak, aalis talaga sa'yo yan. So habang nasa sa'yo, mahalin mo. I remember yung maliliit mga anak ko, kahit saan kasama ko yung mga yan. At hindi ako nagsisi dun sa part na yon. Kasi may isang nagsabi sa akin na, wag samantalahin mo habang sumasama sa anak mo, samantalahin mo na hinahalikan ka, inaakap mo, kasi pag yan nagdalaga na sila na mismo
0: I'm getting goosebumps.
1: Exactly, kasi totoo pala. Alam mo yung gusto mo sila, wag silang aalis sa paningin mo, pero darating talaga ang araw wala kang magagawa.
0: Parang it's the irony is you're raising a kid, okay, that you cannot live without, no? So someday, he can live without you.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Kasi kailangan niyang bumuo ng sarili niyang buhay.
0: Yun yung masarap at masakit sa bilang magulang. What's Correct. The greatest part of being a parent for me? Watching them grow. What's the most painful part? What's the most painful part? Watching them grow.
1: Yeah.
0: Parang masakit.
1: Alam mo, nung nagpaalam yung panganay ko na he will live on his own.
0: Bubukod.
1: Ako na muna, gusto kong magsarili na eh.
0: Anong reaction mo dun? Kasi may umph din yun
1: tingnan
0: eh.
1: Tingnan mo yung reaction ko. Sabi ko, sige, kung yun bang ano mo, kung kaya mo na ba, di gawin mo. Wala problema dun. Basta dito lang ako. Talikod siya. Pag talikod niya, iyak ako dito! Alam mo yung pangaramdam na bagong breakup ka. Parang ang sakit ng puso ko, DJ Benjamin. Now I understand. My dad. Nung sinabi ko, kasi magkakasama kami sa isang bahay, and then sinabi ko sa daddy ko na, Daddy, bubukod na ako. Kailangan ko nang bumukod. May pamilya na ako eh. Kailangan ko din tumayo sa sarili ko.
0: Oh.
1: Asama ng loob ng daddy ko. Ang tagal niya akong di kinausap. Mm-mm. Months.
0: So, alam mo, sinabi ko rin yung sa tatay ko. Sabi ko, Dad, bubukod na ako. Ang sabi niya, buti naman, 30 anyos ka na eh. Huwag kang mag-alala. Dito lang ako sa garahe magtatayo ng bahay.
1: So, totoo pala, ang sakit pala. Ang sakit pala kasi alam mo yung kung pwede nga lang kahit na malalaki na sila, kahit kaya na nila sarili.
0: Gumawa tayo ng isang buong compound. Magsama-sama tayo dito.
1: Oh,
0: eh, kaya,
1: pero hindi pwede yun.
0: Okay,
1: kaya
0: they have,
1: yung
0: they have
1: susunod
0: to live
1: kong anak, sabi ko, ikaw ba, aalis ka na rin? May plano ka ba? Sabi mo na, hanggat maaga. Sa isip-isip ko, kaya ko sinasabi, sabi mo hanggat maaga para maigaya ko na naman yung sarili ko. Alam mo yung ganun?
0: Makapag-prepare ako.
1: Ganun po ka, ganun pala. So, darating ang araw, magkakaroon sila ng, swerte mo na lang. Mm-mm. Kapag may anak ang ayaw talagang umalis sa tabi mo. Pero, sa ngayon, sa tingin ko, ganun talaga.
0: Ito na lang siguro yung pangwakas na tanong. Ano? Ang kay DJ Amir.
1: Okay.
0: Sino si DJ Amir sa likod ng microphone? Biro lang, no? If they were to watch this podcast, maybe 20 years from now, no? How do you want to be remembered as a parent, no? Kasi ikaw, naaalala mo yung magulang mo as this, as that. Meron ka mga memories kay mom mo, kay dad mo. And maybe in the future, let's say 10, 20 years from now, na panalain itong podcast na to, what's one thing you want them to remember about you as their mom?
1: Hindi ako namamalo. Oo, na never ko silang sinampal, minura. Never.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ako yung tipo na pag hindi kumibo, alam nilang galit na ako.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Yung parang tipong yung galit ko, parang hindi mo alam kung paano mo ma-handle.
0: Mm-hmm.
1: Pero I never na pinalo ko sila, hindi ko sila pinalo. I remember, maalala din siguro ng mga anak ko na nung minsan yung pangatlo ko, nung high school siya, tinanong sila sa classroom,
0: mm-hmm,
1: sino dito ang pinapalo ng magulang?
0: Mm-hmm.
1: Lahat nagtaas, siya lang hindi.
0: Siya lang hindi.
1: Sino dito
0: yung... Kausapin mo sila, DJ Amir. Ito yung camera. Anyway.
1: Ano yung tipong, bakit ka hindi pinapalo?
0: Mm-mm.
1: Siguro, mabait na mabait ka. Hindi po kasi namamalo ang nanay ko. Kasi kaya niya po kaming kausapin at pagsabihan na maiintindihan namin.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, siguro kung 10 years from now, darating ang panahon, kung mapapanood pa nila to or what, masasabi ko lang sa siguro sasabihin ng mga anak ko, nanay ko matapang.
0: Mm-hmm.
1: Nanay ko mahal kami ng nanay ko. Ginagawa niya lahat para sa amin. Nagtatrabaho siya beyond,
0: mm-hmm,
1: and ang nanay ko masarap magluto.
0: Mm-hmm.
1: At hindi ko sila
0: masarap magluto.
1: Oo, ayan. So para sa akin, yun lang. Makita lang nila yung ehemplo sa akin na matatag ako.
0: Mm-hmm.
1: Darating ang araw at dumaan sila sa mga pagdadaanan din nila. Sasabihin nila, ay nanay ko nga, kinaya niya eh. So kakayanin.
0: Ako pa kaya.
1: Ganyan.
0: Ayan na. Kavals, nag-enjoy ba kayo sa kwentuhan? Ito bago natin isara ang ating podcast. Ito yung mga pulot of the day natin. Ano? Hindi naman namin sinasabi na huwag niyong baluhin yung anak niyo, no. Ang sinasabi namin, magkakaiba tayo ng parenting style, alright? And there's no right and wrong. Kung maganda naman ang intention, yun ang magiging common denominator. Nasa intention mo yan, 'di ba? Kung ano bang gusto mong maging maging behavior ng anak mo. And I don't think if you're a parent na nasa tamang pag-iisip, wala namang magulang,
1: correct,
0: na maghahangad ng masama para sa anak. Ang siguro ang ipaparating na lang natin, mas habaan ng pasensya.
1: Oh, at last na to, DJ Benjamin. Last na to. Ato po, ipag-pray nyo palagi yung mga anak nyo for protection. Kasi 24/7, hindi po natin nakikita yung mga anak natin, mm-hmm, pag umalis na sila ng bahay. Napaka-powerful po ng pagdadasal sa ating mga anak. Yan lang po ang magagawa nating mga magulang, lalo na sa panahon po ngayon.
0: Yun. Napakagandang kwentuhan. I really enjoy it. Thank you very much, DJ Amir.
1: On air and off air, gusto mo naman talaga kakwentuhan.
0: Oo, hindi, totoo ito mga ka-vibes ha. If it's something to do with family or anything about wisdom, I always ask for DJ Amir's wisdom kasi palaging may input dyan eh. Yung, kahit tanong mo kung anong nauna itlog o manok, bibigyan kanya ng wisdom dyan. Oh. DJ Amir, please invite them on your program.
1: Yeah, every Sunday, Wanna Know Why, from 3 to 6 p.m. At abangan ninyo, meron po kaming biggest announcement, pero wait lang kayo next month.
0: O kavibes, magpapaalam na muna po kami sa Facebook ha. Para sa mga kavibes natin nakikinig sa kanilang radyo at gustong mapanood ang recap ng podcast na ito, makikita nyo po yan sa ating Facebook page. Now, thank you very much, DJ Amir.
1: Thank you, DJ Benjamin. Sa pagtambay,
0: this is the second time na nag-podcast tayo sa ating programa and I hope this is not not the last. We will try to do it every Friday. And yeah, I'll catch you on the next one. Same time on Monday, 9 a.m. to 12 noon. Same station. Dito po yan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.1. Your good vibes. It's 4 minutes past the hour of 12. That time check is brought to you by BioJessic.
17: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
21: Hey Ka-Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
22: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
23: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
24: Let's go, Lala!
23: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
25: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Unilab yan.
27: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
28: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
29: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice, ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For,
30: isn't it nice?
29: Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
31: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
32: Happy 40 together years!
31: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
32: GV99.1.
31: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
32: This is your number one.
33: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. And yes, your Kikai and Klingy DJ is back on the airwaves. Na-miss ko kayong lahat. At sana na-miss nyo rin ang inyong Kikai and Klingy DJ na hanggang ngayon ay bumabawi pa rin sa lahat. Anyway, mga ka-vibes, samahan ninyo si DJ Klee sa aking programang Midday Sesh from 12 to 3 in the afternoon. Syempre, hindi mawawala later on today. Merong makakasama si DJ Klee. Magla-live kami. And of course, aantayin ko ang inyong mga song request, mga pabate, mga may birthdays dyan, mga anniversaries, lahat-lahat na, sige. I-chat nyo na ako, i-text nyo na ako sa aking text line. Sa aking text line? Sa aming text line, 0967-069-5768 and 0908-516-4465.

Tuned in kami sa GV99.1, your good vibe station. At syempre, kahit nasa ang lupalop pa kayo mga ka-vibes, mapapakinggan ninyo ang inyong Kikan Klingy DJ at inyong mga paboritong DJs, of course. You can simply download the Mixlr app and simply search GV99.1 or sa mga browsers ninyo at www.mixlr.com/GV-991. At hindi ko na ito papatagalin, speaking of birthdays! Gusto kong batiin ang isa sa pinakagwapo kong pinsan na nasa QC ngayon. Kasi pag sinabi kong siya ang pinakagwapo, magsasalos naman yung iba kong cousins sa QC, di ba? Or sa ibang lugar. So I would say, isa sa pinakagwapo, pinaka-generous, pinaka-mabait. Happiest birthday, Ge Ocampo. Yan, nasa QC sila. Pero nakikinig ang aking buong pinsans na talagang sila ang kasama ko sa Morong Bataan last week. Kaya wala si DJ Klee. Pasensya naman. I really had fun. Madam na madam si DJ Klee. Ayan, happiest birthday, Ge. And shoutout sa lahat ng pinsan ko na naka-tune in right now. Siyempre, sabi ni Hazel, talagang we really wish you good health. Siyempre, stay healthy. Stay wealthy. Dahil marami ka pa daw gagastos sa sabi magpipinsan. Saan ang ating next destination? Happiest birthday, Ge! And of course, happy listening again sa aking mga cousins, Trisha, si Aina, si Hazel, at si Nopa, si Lizelle. Sa lahat ng mga nasa QC, maraming salamat. Sana nakatuto kayo, ha? Thank you very much. Anyway, mga ka-vibes, mag-OPM muna tayo. Magbabalakan yung Kika and Klingy DJ. For the meantime, I'll be playing Sa Bawat Sandali by Amiel Sol. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV 99.1.

0: Hello, sound. Palakas nga, sir, konti. Hello. Konti pa. Yan na yun? Oh, sige. Thank you. Ah, okay.
1: Pag nag-live na yan, no? Okay.
0: Thank you. Nag-ano siya, no? Meron ko. May konti siya, ano. Nag-interfere siya. Saan?
2: Bali.
1: Sir, meron pang dalawang guitar niyan. Meron pang dalawang guitar.
3: Guitar, wala man po kaming guitar.
1: Ay, di. May nakasaksak dyan.
3: Ah, pwede naman po.
1: Bali. Yung sa kanya lang nakasaksak mo.
4: Oo.
0: May cable ka.
1: Ito.
2: Sige.
0: May cable ka, man.
2: Basta 2 to 4 is mine.
0: Sa'yo yan?
2: Five,
0: nagdala ka. Nice.

0: sa'yo?
1: Ito, kay Pristine.
0: Sa akin, hindi ko marinig kay Pristine.
2: Hindi, ako wala.
1: Hindi marinig?
0: Oo.
1: Sige nga. Yun. Yung isang gitara, sir.
3: Bali,
1: naka-ano
3: lang po siya. Naka-mute lang po kasi.
0: Ah, okay. Sige.
3: Pwede. Sa akin, sir, yung lakato na...
0: Yung una kanina, oh. Yan.
3: Bali, guitar lang naman din sa... Bali, ano lang
4: guitar? 5 to 7 guitar.
3: Bali, ini. Pagtempon-tempon mo na lang mo rin, readers naman.
4: Unmute ko lang rin.
3: Makamute na lang sa... Bali, pag magkata na lang kita mo na lang.
4: Okay. Nasa 2, 3, 4, may mic.
3: 2, 3, 4, may
1: mic. Gusto niyo mag-soundcheck?
3: Naka-mute pa.
0: Naka-mute pa po.
1: Amena lang. Sige. Thank you, sir.
0: Thank you, sir.
1: Magla-live tayo ng at exactly 1? 1 o'clock?
4: Hindi siguro. Mga 1:20.
1: 1:20? Okay.
4: Pasok muna ako para alam din ang magla-live.
1: No worries.
4: Yeah.
1: Totoo yun.

0: nakapasting, nakapasting pa ako, pero sige, go.
1: Kailangan to, kailangan. Pang ano. After nito, saan tayo? Malakad ka?
2: Starbucks?
1: Saan yung Starbucks dito?
2: Tapat lang.
1: Nakapit tayo, sige. Gusto nyo? Sige. Sa coffee lab min, mas okay.
2: Oo, mas
1: okay. Mas okay doon. Yung coffee lab, yung sa may dating Marilyn Mansion.
2: Papunta ng White House. Tap ng ano?
1: Okay yung kape doon. Friday na rin, sagad-sagad na natin yun.

0: pala yung GCMen ng ano, ah. Sino? Oh, sa kanila. Sabi ko. Sabi ko.
1: Meron ba tayo dyan doon? Hmm. May kahit pa tayo.
0: Siya si Rome. Ay, hindi.
1: Saan yan? 2050? Oh, 15. Ano yung Saturday pa yan? Parang. Ano ang oras tayo nun? Sa... Kasi lalabas
2: 31?
1: Ako.
2: 31?
1: Hindi yun, sa 15.
2: Itong August?
1: Oo. Oh.
3: Sa GC.
2: Ikaw yung kasama sa GC. Ikaw kasama sa GC.
0: Wait lang. Ikaw, kasama ka rito sa GC, di ba, Prince? Mm.
2: Tugtog kayo doon din. Na? Taga dito rin yun. Babae.
0: Ah, ito dito.
2: Ano yung babae? Sabi ko na eh. So 31, ano rin?
0: Sino?
2: Ang bukalis nila.
0: Walang mga item. So dito siya ilalagay sa folder na to.

the day niya kailangan. So kailangan niya ng band link at logo within the day niya kailangan. Message ko na lang siya, sir.

0: 2 weeks, ha? Mahaba yun. Mahabang bakasyon yun. Especially pag...
1: Once a week.
0: To, hindi, napipil kita doon. Promise, totoo yun.
2: Kasi nalang ko dati pag DJ, nasasalta lang. Naisip-isip ko pa pala dito. Time.
0: May ano siya, no? May logistics siya, no?
1: Scheduling, no? Mag-scheduling ka pa.
2: Ay, kapag mag-war lahat?
1: Wow.
3: Yes.
1: Mm-hmm. Pwede magkamampangan?
2: Yes, of course.
1: O, sige. Sige.
4: Buti, mga punto ko yun sa basket.
2: Okay. Ay, meron na akong na guest na basker.
1: Ha?
2: Yung parang ano, Iglesero.
1: Ah, si Irish.
2: Wow.
1: Yung nagra-rap. Oh, nagra-rap siya. Magaling din yun.
2: Oo, oh, ayos lang. Pero magaling naman.
3: Ano kung ay sila Wayne nun eh.
1: Dito eh. Ako yung Danny. Ikaw talaga ang nasa
3: puso. Yung basar pa yan?
1: Ha?
3: Basar ba tawag doon?
1: Ano yan?
3: Sa may Angeles?
1: Ano yun yung ano?
2: Meron pa. Friday, Saturday, Saturday.
1: Ah, meron pa. Oh. Meron
3: pa. Nandun ka ulit?
4: Sa Sunday doon ako.
0: Sunday?
1: Kaso yun doon sa ano ako, harap ng Nepo, hindi sa... Santo Rosario.
0: Ay men, magsi second voice ka, no?

That was Na'ii Lang by Alay John. And you're still listening to your number one Good Vibe Station, GV99.1. Medyo nangangapa si DJ Klee, ha? Kasi kakabalik lang, ha? Sorry naman. Anyway, mga ka-vibes, kasama niyo pa rin yung Kika and Klingy DJ. Sabi ko, ha, hanggang 3 PM tayo dito. At dahil pumasok muna si DJ Klee, baka makalimutan niyo, may guest pa rin si DJ Klee every Friday. Sa midday sesh, of course. Sa jam sesh program natin, maya-maya. And yung mga nagtitext kay DJ Klee, later on ko babasahin. May nambubuli na naman sa akin. Antay ko pa rin, iipunin ko muna inyong mga text message, song request at mga pabate, mga ka-vibes. Kung may mga anniversaries dyan, birthdays, lahat-lahat na, sige, babasahin natin sa ere, basta walang ano ah. Alam niyo na yan, 0967-069-5768 and 0908-516-4466. And maya-maya, dito tayo magla-live at www.facebook.com/GV991.

feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. And mga ka-vibes, we are now live on our Facebook page. Yeah, pa-live na tayo actually. So tune in na kayo ha, sa mga kaka-tune in lang, it's www.facebook.com/GV991. Uulitin ko, it's www.facebook.com/GV991. Dito tayo magla-live at kasama ko ng ating mga guest. Kasama ko ng aking guest for today. Hindi ako nag-iisa. Ayaw na talaga ako nag-iisa. Pero parang yung guest ko next week, nag-iisa siya. So ano na lang kami. One-on-one. Mga ka-vibes ha, in a minute talaga magla-live na kami. Eto na, malapit nang mag-live si DJ Klee. Alam niyo, miss niyo na ako. At miss na miss ko na rin kayo. Sana all na miss, diba? Eto na mga ka-vibes. Aldiro.

0: si DJ Glee dito eh, habang habang nagla-live tayo eh. Habang di pa naka-live pala.
1: Alright, today's guests are proof that music isn't just something you hear and it's something you feel. A band that's deeply rooted in reggae while blending the energy of metal, the soul of blues, the freedom of jazz, and the pulse of hip-hop into a sound that's truly their own. Their name says it all, mga ka-vibes. They choose to lead, break barriers, and inspire others through music that's born from real stories, real struggles, and real unity. Let's all welcome the talented members of Spearheads, Jay De Leon on vocals and drums, Daryl Aquino on bass, Aldrin Salas on guitar and vocals, and friends Teen Kalma on guitar. Let's get to know the band behind the music, Spearheads. Welcome to Midday Sesh.
2: Thank you for having us here.
1: Yes, good afternoon. Kamusta naman ang Spearheads?
3: Ito malalasip.
1: Ano daw?
3: Malalasip.
1: Malala, oo. Ang dami nagkakasakit because of the ano, iba-iba ang ano kasi weather, no? Umuulan, tapos iinit, diba? O, kamusta naman? Magpakilala muna tayo isa-isa. Though, napakilala ko na sila kanil sa aking intro, mga ka-vibes. Let's start with our... Oh, yes. Pati niyong nahawakan yung mic. Masyado silang na, ano ata, na-overwhelmed. Ah, sige. Let's go. Let's,
4: so,
1: yes, let's go.
4: Na,
1: yes, go.
4: Ko. So, ako si Jay. Ako yung drummer ng banda. My name is Jay. I'm the drummer. I'm the vocalist.
3: Songwriter.
4: And the songwriter.
1: Yay, the very talented talaga. Okay.
4: Amen. For
1: amen. Sure. Yes. Yeah. Thank you, Lord.
5: Ako po si Aldrin. Ako po ay gitarista. Mm-hmm. And yun, arranger din.
1: Arranger at the same time, alright? Oh, sino? Sino ang mauunang magpapakilala? Sino ang single? Yung single ang unang magsasalita? Uh-huh. Ay, mga ka-vibes siya daw. Oh, paano ba yan? At walang mic. Wait, sige. Alright.
6: Friends Teen sa gitara.
1: Okay.
6: Yun lang.
1: Napakasimple. Friends Teen sa gitara. Alright. And?
7: And ako si Daryl. Daryl Aquino yan.
1: Daryl on bass. Okay. Napaka-cool nilang tignan in person dito sa ating studio. And again, I want to say thank you and welcome sa GV99.1 and sa aking programang Midday Sesh, Spearheads. And yes, of course, anong pinagkakaabalahan ng Spearheads nowadays?
4: Nowadays, we're mainly focused on writing our own songs. So most of the songs that we're, well, all the songs that we're playing are all original songs. Mm-hmm. So dun yung focus nung ano eh, nung banda kasi we would really love to express yung sarili namin sa music namin and what we can be able to put on the table when
1: exactly.
4: It comes to, you know, you know, sa ano na lang din sa circle na lang ng reggae music dito sa Philippines. Mm-hmm. And apart from that, meron kaming goal eh. The goal is to you know, make more people conscious and let them know what is really going on and maybe, you know, we could share our experience to them. That way maybe they could learn something
1: exactly.
4: about it too.
1: Exactly. Right. Not just experience but also the music na talagang kine-create ninyo.
4: Yes.
1: The uniqueness of your music, right? Okay, so when did Spearheads started?
4: Actually, yung Spearheads, ganito siya. That's a very good question. So let me go and
1: so very good si DJ Klee.
4: Yes po. So so yung trail niya ganito.
1: Okay.
4: Before kasi meron na akong banda way back. So reggae din yung tugtugan namin. And then sometimes hindi siya nagwo-work out the way you want it to be. So nagkaroon kami ng kanya-kanyang ano, kumbaga
1: nagpart ways
4: kami. And then ako, hinanap ko yung ano ko, yung mga, I mean, hinanap ko yung mga makakabanda ko kasi I've written so many songs and I was like, hey, God, what do you want me to do with this song?
1: Mm-hmm. Sayang naman.
4: Sayang naman, diba? Are you just going to let it, ano, parang stay there sa notebooks ko na hindi siya maririnig ng mga tao? And then yun, so hinayaan ko lang siya, hindi ko siya pinilit, hindi ko pinersa. Tapos hanggang sa na-meet ko si... Aldrin, na-meet ko si Aldrin, actually, na-meet ko si Aldrin, Father's Day, bago yung araw, I mean, the day before Father's Day, lumabas kami to celebrate nga yung Father's Day because we don't want to celebrate it the day itself kasi nga matahao.
1: Exactly. So, friends na ba talaga kayo ni Aldrin or by...
7: Hindi pa. Bali, first time yun. Kasi meron akong nagsasolo gig kasi ako eh. So,
1: okay. You mentioned earlier, yeah, right?
7: Nagbabasking ako as a part-time job. Tapos, dun sa isang resto or cafe na tinutugtugan ko, dun sila napunta.
1: Oh, okay.
7: So, yun.
4: Tapos naglabat per sight na kami.
1: Ay, wow! Sana all! Sana all yun. So, nung nagkatitigan kayo, parang nag-connect,
4: na
1: right?
4: No.
1: Wow, galing!
3: Sorry, mundo nyo,
4: and ito ah, one thing about perfect timing is that may mga bagay kasi tayong gustong ma-achieve pero alam mo yun, sometimes hindi natin ma-achieve or na-achieve natin prematurely, nagiging detrimental siya sa atin. Alam mo yun, you just need to trust the process.
1: Yes, exactly.
4: Ang nangyari,
1: at huwag ipipilit talaga.
4: Exactly. Huwag mo pipilit. Kung uukol, sabi nga bubuo.
1: Tama, oo.
4: And then, yun nga, kwento mo, Min, before tayo mag-meet yung sinabi mo sa misis.
7: Ano? Sabi ko kasi sa misis ko noon, pag magkakabanda ko, or kung gusto ko mag... Yung banda, gusto ko reggae naman. Kasi kadalasan yung mga banda ko, metal, rock, mga mabibigat.
1: Oh, okay. Yeah. I see. Minsan, hindi naman sa ano, right? I mean, hindi lahat na-appreciate yung ganon.
7: Yes. Oo.
1: Okay. So,
7: gusto ko naman yung positivity tsaka good vibes.
1: Exactly.
7: Lalo na dun sa message nung ano, reggae eh.
1: Mm-hmm.
7: Kasi, yun, more on positivity tsaka yung, ano nga, kailangan parang gusto kang ma-enlightened ng music.
1: Mm-hmm.
7: Ganun yung na-feel ko sa reggae. So, yun.
1: Dun na.
7: Dun na. Nung pumunta sila dun sa...
1: Doon sa restaurant na yun.
4: After a week,
1: doon kayo
4: kami.
1: Nag-connect, yes. Ni Aldrin. So after ni Aldrin, sino na ang nakakonect niya?
4: After noon, so nagkaroon kami ng isa pang, tatlo kami nagsimula nito. Nagkaroon kami isang bahista.
1: Yes.
4: And pero sadly, I don't know, personal, hindi kasi ako masyadong nakikialam sa personal ng kabanda ko. Kasi personal nila yun. So ang kailangan naming mag-part ways sa kanya and to continue moving forward. Napunta sa amin yan si Kors.
3: Yeah.
4: Si Darrell. And then right after nun,
1: paano siya napunta sa band?
4: Ganito siya. Nakikita ko na siya sa Facebook sa suggested friends ko.
1: Siguro pamatay yung profile picture mo doon.
4: Actually, totoo.
1: Diba?
4: Akala ko nga.
1: Nakita
4: ano
1: mo yung hair niya? Kamukha na hair mo.
4: Oo, akala ko, sino tong foreigner na to?
1: Nawawali ka doon? Oh, sige, okay.
4: De, foreigner naman si Corse. Eh di, right after that, di nag-meet kami doon sa funeral ng pastora namin.
1: Okay.
4: Kasi we were all from the church. Galing kami sa church. Eh. Doon kami hinasa bilang musikero.
1: Mm-hmm.
4: And then, right after nun, na-meet ko siya. Tapos, ayun na, nag-click na. Kaso, hindi siya yung nag-click ka agad kasi it took some time bago ko sinabi na, uy, tara, let's go. Let's jump in. Yeah. Tapos, right after nun, si Pristine, nakasabayan namin siya nung banda niya sa ibang tugtugan. And then, nakita ko siya. Alam ko sa sarili ko na yung
1: image niya, parang ganon.
4: Hindi, yung spirito ko.
1: Yung spirito niya.
4: Yung spirito ko, alam ko, magiging gitarista ko siya. Okay. Ayan na siya.
1: Oo. Pero to be honest, ha, si, ano, Pristine.
4: Yeah.
1: Parang wala sa, ano niya, itsura niya talaga. Parang, yeah. Parang ano yun, parang vocal, into vocals lang. Okay.
4: Vocalista din siya, songwriter
1: yes,
4: din
1: yes.
4: siya.
1: So mamaya mapapakinggan natin, kahit very, ano lang, very short ha. Siyempre, magsasample kayo. Pero bago ang lahat, I want to ask, this will be our hanging question before tayo magko-commercial break. Saan nagsimula yung band name nyo itself? Sino nakaisip and why? Alright, sa pagbabalik yan, of course, ng midday sesh, magko-commercial break muna tayo mga ka-vibes. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
8: Hey, Gavibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: GV with coffee.
14: Pass.
13: Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your good vibes.
14: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
15: It's a Melee Friends

DJ Klee from GB99.1, your good vibes. And that was Risk It All by Bruno Mars. And you're still listening to your number one good vibe station, GV99.1. Kasama niyo pa rin yung Kikai and Kalingi DJ. Thank you very much at mga ka-vibes sa pag-tambay from 12 up to my last hour today. Namiss ko naman ang mag, ano dito, makipagkwentuhan, magbasa-basa, makipag-chika. And yes, speaking of some text messages here, sabi ni Sir Norberto, hello po DJ Klee, tag-ulan na po. Panahon na naman po ng mainit na champurado at kanton ni DJ Rog. Kaya eh, last year pa, actually itong champurado, wala pa rin nagpapadala. Walang nag-aabot. Sir Norberto ha, maawa ka na, baka naman, no? And sabi ni 2792, DJ Klee, paano po ba makapag-guest sa program mo? May mga tropa po kasi tayong gustong mag-guest dyan sa GV at sa programa mo. Yes, you can actually PM me or send me a message. Also sa, ano, sa page ng GV. Mag-ano kayo, mag-message po kayo. And then let's check the calendar. Kasi minsan nag-ano ako eh, nag-schedule ako ng mga artists in advance para hindi ako nagagahol sa oras. Sa oras? Para hindi ako nagagahol. Gusto lang advance palagi. Like for example, hanggang August ng first Friday of August yan, meron na si DJ Klee. So yan, if you guys wanted to be part of my program, yung mga talented nating mga artists na kapampangan dyan, let's go. Di lang sa Pampanga, yung mga friends natin sa Manila, naabot naman dyan, pwedeng-pwede naman. You can reach me out or the GV FB page. Ayan. Tapos i-check natin yung ating schedule. Alrighty. Mga vibes, sakto pa merienda na ha. You can order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 peso. Open for franchise again. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: It's Mele Francis.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Pabili! Pabili po!
8: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
9: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Melly Francis.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Melly.

0: Prefix Negundo L. Gundi Leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: VTEX Negundo L. Gundi Leaf ASCOF.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by VTEX Negundo L. Gundi Leaf ASCOF.

Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your K-Files. Yes, hello, hello, hello. Good evening, mga K-Files. Nandito ako, yes. Nandito si DJ Dada. Hindi siya absent today. Pero nung Wednesday absent tayo, mga K-Files. I'm so sorry. Anyway, mga ka-vibes, hello, hello, good evening to each and everyone. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin over there? And today, it's a Friday! Oh my God! Friday today, mga ka-vibes, and today, it's July 24, 2026! Napakabilis ng panahon! Grabe! Oo, diba? Ilang araw na lang matatapos na ang July. Bakit ganon? Ang bilis ng panahon! Ilang araw na lang yan, no? Ilang ano na, bare months na talaga. Oo. Anyway, mga ka-vibes, bago pa tayo mag dal-dal-dal-dalan dito, hello po sa inyong lahat. My name is DJ Data, ang inyong mature up na DJ. The real me, the real mature up, the real mabambitin. Siyempre, dito lang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness.

Kapal! Siyempre, mapapabong tiyaya bumiyeye na naman kayo, ha? At mapapabuka ka ang inyong mga bibig, mga ka-vibe, sa kakatawa. Dahil hanggang alas 9 tayo dito, siyempre, kasama ko, diba? Oo. Medyo binitin ko lang kayo, mga ka-vibes, dahil nagpalit lang ako ng pasok. Wow! Talaga ba? Ayan, nagpalit lang ako ng pasok para akakala ninyo wala ako, gano'n. Medyo pa-importante tayo dun sa part na yun. Ay, nakakaloka. But anyway, mga ka-vibes, GVGV shout out sa lahat ng mga jeepney drivers over there!

And once again, hello po sa lahat ng mga jeepney drivers over there. Kamusta naman ang pasada? Kamusta ang iyong mga pasahero? Dahan-dahan sa pagdadrive ha? Oo, alam nyo naman, yung mga pasahero natin ay kailangang alagaan yan. Dahil kayo mga jeepney drivers ay para na din kayong doktor. Oh, kasi hawak nyo ang mga buhay ng inyong mga pasahero. Okay, so iwasan ang init ng ulo sa kalsada para iwas away o aksidente. Okay? And also, GB, shoutout sa lahat ng mga tricycle driver, pedicab driver, truck driver, bus driver. Kung anong driver man yan, hello po sa inyo. And syempre, GB, shoutout din sa lahat ng mga naka-private vehicles.

JB, shoutout din sa lahat ng mga nasa BPO companies. Hello po sa inyo, yung mga BPO companies dyan. Meron tayong mga avid listener na kahit office hours nila ay talagang nakatune in sa GV 99.1.

0: So, JB, shout out sa lahat ng mga guard dyan. Hello po sa inyo. Mga private companies, public, government agencies, hello po sa inyo. Good evening! Anyway, mga ka-vibes, kung gusto nyo magpa-shoutout on air, bumate. Oo, diba? And also, mag-request ng song, tumawag, sumagot sa ating question ngayon. Maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Again, 0908-516-4466. And also, mga guys, you can like us on our social media platforms. TikTok, X, Instagram, and a Facebook page, mga guys. Isali nyo na dyan ang YouTube channel. Just simply search as GV991. At ito pa, mga guys, kung wala kayong mga radyo at nag-travel kayo at nakahiga sa inyong hotel, o kaya naman nasa baryo-baryo kayo, probinsya, at may signal TV kayo, mga ka-vibes, yes, mapapakinggan ang GV99.1 gamit ang inyong signal TV, channel 306. At kompletuhin na natin yan, mga ka-vibes. Ito ay pang buong Pilipinas. Ngayon naman ay pang buong mundo, mga ka-vibes. Basta meron ka Mixlr or Radio Garden, search mo lamang ang GV991, mapapakinggan na yan kahit sa ang lupalot ka pa ng mundo. Ang bongga! It's already 6:55 PM on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Again, samahan po ninyo ako hanggang alas 9 ng gabi. And syempre, ang pag-uusapan natin, it's all about fitness, mga ka-vibes. Ano pa nga ba, sa title pa lang ay alam nyo na kung ano talaga ang pag-uusapan. Okay, ito, mga ka-vibes. Bago tayo magpaalam o bago tayo mag-ano sa inyo, mga ka-vibes. Ay, later ko nasasabihin kung ano yung ano natin today, yung question natin today. Wow! I'm so excited, mga ka-vibes, to share with you what is our topic for tonight. Because it's all about fitness, oo! Tutulungan ko kayo kung paano mag-diet, wow! Or paano maging healthy living, mga ka-vibes. Si DJ Dada ang bahala dyan. Kung ano yung mga dapat kainin o hindi dapat kainin, or kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Kaya huwag kayo maglilipat ng station, mga ka-vibes, dahil sigurado nga magugustuhan ninyo kung ano yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Sabi ko naman sa inyo, excited talaga akong i-share sa inyo. Wow! Napaka-arty! Anyway, mga ka-vibes, sige, ito, bago tayo bumalik sa tugtugan, ibibigay ko lamang ang question natin tonight. Para pag bumalik tayo ay talagang may sagot na kayo. Ang tanong, ano ang pinaka-karaniwang bad habit na nakakasira ng pagda-diet? Again, ano ang pinakakaraniwang bad habit na nakakasira ng diet? Ayan, mga vibes. Once again, kung gusto ninyong sagutin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At ayun, mga vibes, na tayo na muna yung magbabalik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada. Dito lang ngayon sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Keep it locked only here on GV99.1, your Kip Vibes.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Mega vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
18: What the...
19: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
18: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
19: And your fun and frisky DJ Andrew Moore as we bring you the most hilarious
18: and mind-bending conversations that will leave you saying,
20: what the F?
21: What the F?
22: What the F?
19: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station,
17: GV99.1.

0: Last Friday, my horizon, DGIL. Thank God it's a Friday. And finally, it's rest day. Pero sa mga iba, mga ka-vibes, hindi pa nila rest day. Oo, diba? Ano pa yan? Tomorrow pa ang, sa Sunday pa ang, ano nila, ang rest day nila. Okay. Pero ang sarap, diba? Yung mga ibang government agencies from Friday to Sunday, wala na silang paso. At nadatnan ko pa din naman yan, mga ka-vibes, na nagtatrabaho pa ako sa government. And ang sarap sa feeling na hanggang Thursday lang yung paso. Pero ang sakit sa pakiramdam na 10 hours yung pasok everyday, mga ka-vibes. So kumbaga nagko-compress work ka, compress hours, para makumpleto mo yung hours ng week ng iyong trabaho, mga ka-vibes. Diba? Uy, medyo nakakamiss makipagtrabaho. Medyo lang naman. Wow! Kasi mga ka-vibes, simula nung hindi na ako nakipagtrabaho, hindi na ako morning person. Afternoon person na tayo. Kaya nagigising na lang tayo 11:30 a.m. At 30 minutes na lang hapon na talaga. Oo. Diba? At least umaga pa rin nagigising. But I'm not a morning person anymore. Grabe! Ang hirap mag-adjust. But anyway, mga ka-vibes, balik tayo sa ating topic tonight. So yung question ko kanina, kung nakikinig kayo simula kanina, mga ka-vibes, alam nyo na yan kung ano, pero sa mga hindi pa nakakaalam, sige, uulitin ko para sa inyo. So today is July 24, mga ka-vibes. So ang question natin, ano ang pinakakaraniwang bad habit na nakakasira sa ating pagdadiet? Again, ano ang pinakakaraniwang habit na nakakasira ng pagdadiet? So we have our caller for tonight. Ayan, tatanungin natin siya kung ano yung bad habit or may idea ba siya. Hello, good evening!
1: Hello, hello, my pabingi, DJ.
0: Ayan, hello, Maya Pabengi! Ayan, pag ganun na ano, alam na natin kung sino siya. Ano?
1: Yes. Maya Pabengi, malagong dada.
0: Wow! Maya Pabengi mo naman! Papa Charles, papakilala ka muna sa ating mga tagapakinig.
1: Yes, Maya Pabengi po kay katamo ating taka pakinig ng GVFM. Yapin po i-Papa Charles ining taga San Fernando.
0: Yes, Papa Charles! Anong stasyon ni Papa Charles?
1: Ano, 99.1? Yes.
0: Ayo.
1: Yes, good vibes.
0: Good vibes. Anyway, Papa Charles, ito, may idea ka ba kung ano yung mga bad habits na ginagawa kapag nagda-diet?
1: Yan. Pag ano, DJ, pag over-diet talaga, yung tipong hindi ka na kumakain, yung talagang omad na omad na. No? Minsan talagang may chance na magkaroon ka ng hypoglycemia dahil sobrang baba na ng sa blood mo, so may tendency magka-hypoglycemia ka. Lalo na yun nga, may cheat day ka, sobra-sobra naman yung kain mo na
0: exactly
1: like yung, for yung dinay mo for 1 week, kinain mo lahat ng
0: diba? Wala ding kwenta ang pagda-diet. Lalo na kapag unhealthy diet ang ginagawa, tapos may one day cheat day ka na babawiin mo lahat ng mga dinayet mo.
1: Wala
0: diba?
1: Din.
0: Oo, wala din. Patay din ang katawan at patay din ang health. Of course, dapat, diba?
1: Yeah.
0: Yes, yeah. Discipline and also consistency. Oh, diba? Yes. Is the key. Ayun. Okay, Papa Charles, may gusto ka bang batiin or sabihin sa ere? Go ahead.
1: Pinabati ko yung pinakamamahal kong misis, si Alexandra. And then yung baby ko, si Felice. Tapos si Bossing Nash Cadiz ng Innocence. Mm-hmm. Tapos si Ate Ben, Manay, Ave, Kuya Jerome, May, si Abilene, Abimay, Ate San Chris, Mama Veronica, Mama Yoli, mm-hmm. Tapos si Jem, yan ang ano, mga Cadiz family, no? Maganda, magandang gabi po. And then mga kabrad natin sa Phi Beta Rho Kappa Fraternity, maya pa maya po being kakatama. Yan, long live mga brad and sis. No?
0: Long live!
1: Long live!
0: Yes! Meron pa ba, Papa Charles?
1: Okay na ako, DJ. Puta, ma-overtime ka ta.
0: Kasi diba? Mag-8 na eh. Oo. Diba hanggang alas na tayo nag-uusap dito. Sorry. Oh, baka may gusto kang i-request na song. Ano yun?
1: Anong genre mo for today's video, DJ?
0: Upbeat music tayo for today's video. Yeah.
1: Siyempre yung favorite natin, no? Pang Pobla.
0: Ano ever yun?
1: After. Ever After.
0: Ever After. Sino kumanta?
1: Bonnie Bailey.
0: Okay, Bonnie Bailey, Ever After, ipipili natin yan after ko magsalita, malamang, oo. Okay, Papa Charles. Yes, you too. Thank you so much. Bye-bye. Ayun, God bless. Maraming salamat sa pagtawag, Papa Charles. And also, balik tayo sa ating mga text messages, mga kavayas. Hindi pala balik, mga ka-vibes. So, ito ay babasahin na muna natin yung mga messages kanina. Good evening, DJ Dada. Kala ko absent ka na naman tonight. Pa-shoutout po sa lahat ng mga TNVS driver. Para sa akin, nakakasira ng diet ay merienda at midnight snack. Sa pa-request po ng Oh Lala by Baby Dolls. Salamat from Nino, the poging transporter of friendship. Wow! O, tingin nga ng pogi na yan. Ganun talaga. Hindi ako absent today. Medyo na late lang tayo. Actually, nagpa-late talaga ako para kala nyo absent ako. Hey, charing! Sige, i-try natin i-play ang iyong requested song na Oh Lala by Baby Dolls. Ay mga ka-vibes, bago ko pala makalimutan sabihin, later on around 8:30 or 8:35 PM tayo magla-live sa ating official Facebook page, GV99.1. So ang sabi dito ni Ninyo, ang nakakasira daw ng pagda-diet ay ang merienda at midnight snacks. Ayun, actually yung merienda okay lang naman siya, basta healthy ang merienda na kakainin, like fruits, ganon. Pero yung mga junk foods, yung mga fast foods or processed foods, medyo hindi yan advisable na imerienda. And also, doon sa midnight snacks, ito din, nakakataba din yan. Huy, kasi bago matulog, kakain ka ng kakain. Parang ako, grabe. Pero anto, pag gusto kong kumain talaga, napalingat ako like around 3 AM or 3:30 AM, ay maghahanap ako ng fruits, ganun. Naku, kanakang maubos yung mansanas ng nanay ko eh. Wala lang mansanas ngayon sa ref, nakakaloka. Ayan, maraming salamat sa pagsagot ninyo. And another texter, sabi naman ni Norberto, DJ Gandada, kaano-ano niyo po si DJ Gandara? Wala! Hindi ko po yan kamag-anak or hindi ko po yan kapatid or what. Magkasama lang po kami dito sa GV. Medyo magka-rhyme lang po ang aming pangalan na DJ Dada and DJ Gandara. Uy, ito fun fact lang. Na nagulat ako nung nag-DJ dito si DJ Gandara kasi medyo bago-bago pa lang siya noon. And then yung dating regional director namin, kung saan ako nagtatrabaho sa government agency, isa sa mga government agency, tawag niya sa akin Gandara kasi Dada eh, tapos ang ganda ko daw. Ay! Grabe! Ayan, natawag niya sa akin talaga Gandara. Kaya nagulat ako nung nalaman kong may DJ Gandara na nag-apply dito sa GV. Kasi yun yung sana gagamitin ko na parang kasi nag-change a program ako before. So parang yun yung gagamitin ko sana na tagline na Gandara, ganon. Kasi tinawag ako ni Sir Jerry. Ayan, GV, shoutout sa'yo, Sir Jerry. Ayan, Gandara. Hindi ko na siya nagamit kasi nga may pumasok dito na DJ Gandara. O, wala na. Kaya Dada na lang. Dada cool. Good evening, DJ Dada. Pag-i-play niyo naman po ang Perfect Strangers by Jonas Blue. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. If I'm not mistaken, na-play ko na po yan kanina. Yes po. And another texter before we go. Good eve, DJ Dada. Kala ko wala ka. DJ, kung may Tuesday, meron bang Tuesday night? Pero kung ako sa'yo, siguro choose me. Ganon. Ayan, pakak word play per request naman ng kantang I Choose You ni Mario. Ako nga pala si Kuya Dudes. And ay mga friends, kung mag-request kayo ng song, upbeat music tayo tonight because today it's Friday. And also sabihin nyo kung sino yung kumanta ha para ma-play natin yung tamang song na ni-request ninyo. Alright, it's already 7:57 PM on the clock sa buong Pilipinas, mga Havais. At tayo na muna magbabalik tugtugan. We're playing Requested Song. Once again, my name is DJ Dada. Keep it locked only here on GV99.1, your Kid Vibes.
2: DJ Dada, here at GV99.1, your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa, bumibalik yung sakit mo ne.
11: Eh ako niag yung kawan nita.
10: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
12: Rexino Forte!
13: Mas bilis banat kesa kayang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Mahilagin sa buhay. We are Mimi and you.

0: official Facebook page, GV9921. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi! At kung nakikita niyo ang ating headline for tonight, ang tanong, ano ang pinakakaraniwang bad habit na nakakasira ng diet? Ayon, ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-vibes. Kanina, while on air tayo, may mga listeners na sumagot sa ating question tonight. And kayo, mga ka-vibes, na nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Yes, we're live on our official Facebook page. Pwede kayong mag-comment ng inyong mga kasagutan. And also, kung nakikinig kayo sa radyo, pwede naman kayong mag-text o tumawag para sa inyong mga kasagutan. Here's our text lines and hotlines, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. So before we start, mga vibes, sa topic natin ngayon, please do share our live tonight para naman makita ng inyong mga friendship sa Facebook ang live ni DJ Dada ngayon. Hi! Hello sa inyo. Yes, blue na blue tayo tonight, mga ka-vibes. Blue na blue talaga, diba? Ayan! Pag-uusapan natin ang diet! Alam mo naman si DJ Dada talaga ay napapanindigan ang pagda-diet. Nakakaloka. Tama nga yung sinasabi nila, no? Ang hirap mag-diet. Dati hindi ako nakaka-relate dyan. Sabi ko, can't relate. Sabi kong ganun. Kasi hindi ako talaga ako taba. And before, yes, kahit na anong kainin ko talaga, hindi ako tumataba. Pero ngayon, parang feeling ko, kakain lang ako ng konti, talagang tataba na ako kaagad. Nakikita nyo naman sa live natin, talagang medyo malusog tayo ngayon. Ay! So ayun, mga ka-vibes, kung meron kayong idea about our topic tonight, ang pinakakaraniwang bad habit na nakakasira ng diet, pwede nyo din yan i-share, mga ka-vibes, sa atin. Hindi lamang ako yung mag-share dito, pwede rin naman kayo, mga ka-vibes. And disclaimer, I'm not professional here. I'm not professional nutritionist, dietitian, or kung ano mang fitness profession ang meron dyan. Ito lamang po ay nagbase lamang po ako sa research and kung ano yung mga nakita ko doon sa sikat na vlogger or doctor siya actually na nagsashare kung ano yung mga best diet, yung mga ganito ganyan. Basta yon. Basta nag-research talaga tayo ng malala, mga ka-vibes, bago ko to i-share sa inyo. And again, I'm not professional here para mag-share sa inyo ng mga tips kung paano mag-diet or whatsoever. And based lamang po ito sa ating research. Okay. Ayun, umpisahan na natin ang una sa ating topic ngayon, mga ka-vibes. Narito ang 5 bad habits na dapat iwasan kapag nagpapapayat. Ang unang-una na hindi ko napapanindigan talaga to, oo. Diba? Ang galing magbigay ng advice pero hindi mapanindigan. Kakaloka. Ang unang-una natin dito sa listahan, mga ka-vibes, ang pag-skip ng meals. Especially almusal. Ayan, di ba? Sabi nila, breakfast is the most important meal of the day. Ayun. Kagaya nga na sabi ko kanina sa inyo, mga ka-vibes, I'm not morning person anymore. Nagigising na lang ako 11:30 do. Morning pa rin yun. Pero hindi na ako nakakapag-almusal. So, brunch na yung nangyayari. Breakfast and lunch. Ayun. Huwag niyong tutularan si DJ Dada, mga ka-vibes. Okay? Anyway, ang una natin ay ang pag-skip ng meals, lalo na ang almusal, mga ka-vibe. So, akala ng iba ay mas mabilis silang papayat pero maaari itong magdulot ng matinding gutom na hahantong sa overeating or yung pagsunod-sunod na pagkain. O kaya naman yung mag-heavy meal ka ng lunch, mga ka-vibes. Though, pwede naman yon yung mag-heavy meal ka ng lunch and then babawiin mo na lang yung pagkain mo sa dinner na konti na lang yung kakainin mo. Pero not totally advisable talaga yung ganun, mga ka-vibes. Sa breakfast talaga yung importanteng pagkain sa araw. Okay? Hindi baling hindi ka kumain ng lunch, basta kumain ka lang ng breakfast like na rice or mag-heavy breakfast ka para sa lunch mo. Hindi na ganun kadami yung kakainin mo. Yung magugulay ka na lang, ganun, di ba? Talagang healthy living ang usapan dito, mga ka-vibes. So, yung pangalawa naman natin ay yung pag-inom ng matatamis na inumin. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga ka-vibes, na kapag nag-on-air tayo, na iwasan ang matatamis na pagkain at inumin, di ba? Ang soft drinks, milk tea, flavored coffee at matatamis na juice ay mataas sa calories at asukal na maaaring makasagabal sa weight loss. Wow! Coming from you, DJ Dada. Everyday barista drink ganon. Kaloka. Pero at least, mga ka-vibes, yun lang naman yung sweet sa katawan. Pero yung aalisin yung sweets, lalo na sa mga partner ninyo, pagkain ang usapan dito, oo. Yun lang naman yung sweets na dumadaloy sa katawan ko. Kung hindi ako nagkakamali, basta yun lang. Pero pag hindi ko napigilan talaga, yung pagka-sweet tooth ko, ay, nakakaloka. Ayun yung ano, mga ka-vibes, yung dapat labanan yung mga cravings natin para maiwasan talaga ang mga nakakatabang pagkain. So, yung next naman natin ay kulang sa tulog. Eto yun. Ang hirap talaga nito, mga ka-vibes. Yun, dapat 9 PM pa lang natutulog ka na, ganun. O kaya dapat nakukumpleto mo yung at least 7 to 8 hours sleep, diba? Nata, hindi kumukulang sa tulog at hindi sumusobra sa tulog. Yung sakto lamang sa tulog, mga ka-vibes. Yung perfect na tulog natin is 7 to 8 hours. Ayun. Ang sabi dito, ang hindi sapat na tulog ay maaaring magpataas ng hormones na nagpapagutom at nagpapababa ng hormones na nagpaparamdam ng kabusugan. Kaya mas madalas kang mag-crave ng pagkain. Ayun. At na-experience ko to, mga ka-vibes, kasi everyday natutulog na lang ako like 2 AM, 1 AM, minsan pa nga 3 AM. So yung midnight snacks, yung cravings ko, talagang ina-atake ako ng ganong oras. Kaya nga naubos ko yung mansana sa ref namin. Ayun. Yun yung mga ano, snacks na kinakain ko. Pero pag hindi ko talaga kinaya, hindi ko namamalayan. Parang ano yun, yung sleepwalking, gano'n. Nabubuksan ko yung ref, tapos kakain ako ng matatamis na hindi ko alam. I mean, hindi ko namamalayan. Feeling ko na nananaginip lang ako. Pero yun, talagang kumakain ako. So yun yung epekto ng pagpupuyat, dahil yung craving attack mo talaga ay talagang doon nakatatamaan. Yung mga ganong oras like 1 AM, 2 AM, 3 AM, ganon, talagang yung cravings mo iba. Base yan sa experience ko talaga, oo. At yung pang-apat natin, mga ka-vibes, hindi pag-control sa portion size. Again, hindi pag-control sa portion size. Kahit masustansyang pagkain ang kinakain, kung sobra naman ang dami nito, maaari pa rin lumabis ang calorie intake at mahihirapang pumayat. Ayun yung mahirap talaga, oo. And advice ko lang, mga ka-vibes, ha, like not every day talaga ay titimbangin mo yung timbang mo. Diba? Yung like every day talagang tinitingnan mo yung timbang mo, ay nakaka-stress yan talaga. Yung feeling mo walang nababawas sa timbang mo, eh malamang talaga naman hindi naman agad-agad e-epekto yan. Diba? Ang pinaka ano ko, if I'm not mistaken, mga 2 weeks or 10 days doon ka magtimbang para makita mo talaga kung nababawasan ang timbang mo. Not every day ay may stress ka dyan, yung feeling mo walang nagbabago, kasi nga talaga araw-araw ka nag-check. Ano yun? Diba parang niloloko mo lang yung sarili mo kapag ganon. So again, hindi araw-araw kailangan timbangin ang wait natin. Okay! And lastly, mga ka-vibes, bago ko sabihin yung loss natin tonight, basahin na muna natin yung comment ni Catherine Santos. Happy Friday sa'yo, pretty and sexy DJ Dada. Bagay sa'yo yung blue na dress. Para sa akin, ang nakakasira ng diet ay yung matutulog na lang kakain pa ng fries. Oh, isa pa yan. Fries, processed foods, nakakataba yan. At sabi pa dito, at yung mahilig sa sweet foods like cakes at donuts. Pakiplay ng Kahel na Langit by Mackie. Thank you. And ingat. God bless, sabi naman niya ni Catherine Santos. Ayun, no, tama yung sinabi niya, ni Catherine Santos, mga ka-vibes, na iwasan ang pagkain bago matulog kasi ayan ay mahirap mag-digest, 'di ba? Lalo na kapag patulog ka na talaga. Oo. Eto, meron tayong mga ka-vibes, texter here. Ang sabi naman dito, hello, good evening DJ Dada. Maraming salamat sa mga binibigay mo na advice patungkol sa health. Sana ipagpatuloy nyo pa po iyan. Marami din po akong natututunan. Maraming salamat po. Wow! Thank you so much! Salamat po sa naka-appreciate. Maraming salamat. And again, disclaimer, I'm not professional here para mag-share sa inyo na diet tips or bad habits or whatsoever na pag-uusapan about health. Okay? And ito, sasabihin na natin ang last, mga ka-vibes. Ang last naman natin ay kulang sa regular na ehersisyo o sobrang sedentary lifestyle. Ito, mga ka-vibes, hindi lang dapat diet ang gagawin natin or pagpapapayat ang gagawin natin. Kasi kapag medyo mataba tayo, di ba? Or mataba tayo, and then nag-lose tayo ng weights, kung napapansin nyo yung mga muscle nyo dito sa ilalim ng braso natin or yung bandang kilikili, talagang naglalawlaw siya, mga ka-vibes. So, sabayan nyo siya ng weights, ganon. Kung ayaw nyo mag-gym kahit sa bahay lang kayo, mag home workout lang kayo, pwede yan, mga ka-vibes, para hindi talaga lumawlaw yung mga balat na pinagpayatan natin, ganoon, 'di ba? So sabayan niyo yan ng exercise. Oh, yun. So yung 5 tips natin, mga ka-vibes, or 5 bad habits na dapat iwasan kapag nagpapapayat. So, maraming salamat kung may mga natutunan kayo. Thank you so much. At doon sa mga nakaka-appreciate, maraming salamat din po, mga ka-vibes. Ako ay sinasabi ko to kasi ako mismo minsan hindi ko napapanindigan. Oo, nakakaloka. Ang hirap kasi, ang sarap kumain. Talaga nakaka-relate ako dun sa mga nagsasabing ang hirap mag-diet. Yes po, opo. Sang-ayon na po ako sa inyo. Ito yung advice ko lang, mga ka-vibes, before we end. Ang matagumpay na pagpapapayat ay hindi tungkol sa sobrang paghihigpit ng pagkain, kundi sa balanced diet, tamang dami ng pagkain, regular na ehersisyo at sapat na tulog, at yung pinaka-importante, yung consistency. Ayon, consistency is the key! Ayan yung unang-una, mga ka-vibes, kasi kung hanggang day 1 ka lang, walang mangyayari. Diba? Kung hanggang 1 week ka lang, walang result na lilitaw sa'yo. Diba? So, consistency, mga ka-vibes, makikita mo yung result after 1 month, 2 months, or depende doon sa kinakain mo talaga at ginagawa mong ehersisyo sa iyong katawan. Perfect! So, that's it for tonight, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig tonight. And I'm so sorry, wala ako nung Wednesday. And bumabawi naman po tayo, mga ka-vibes. Today is a Friday, so I'm here. So abangan niyo po ulit ako next week, Wednesday, mga ka-vibes, same time at 7 p.m. Wow! 7 PM na kasi nag-uumpis eh. Ayan, from 6 PM to 9 PM sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. That's it mga kabais. Maraming maraming salamat. Once again, my name is DJ Dada. Dito lamang yan sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. At ang laging paalala ni DJ Dada mga kabais, don't hate, spread love. Love DJ Dada. Happy Wednesday tuloy. Happy Friday to each and everyone. Enjoy the rest of the weekend. Ang musikang papatugtog natin ay ang Karera. Oh, ayan. Karera dahil hindi karera ang buhay at hindi karera ang pagda-diet. Okay? Just trust the process. That's it mga vibes. We love you and I love you so much. Keep it locked only here on GV99.1. Your Good Vibes.
1: DJ Dada, here at GV99.1, your good vibes.

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Hey, vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
10: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: You are currently listening to GV99.1.
13: Your Good Vibes.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan!
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
18: It's Melly Francis.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass.

Di na ko tagirap. Alam ko maramihin nakamasid. Dama ko maramihin nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa.